0: Ubo ng ubo sa trend. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Unilab quality yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZEX.
0: Isa. 0.1.
3: Say.

0: Si Sara Guardian po, magpapasko with Lady's Choice ilagay sa fruit salad para fruit salad. Sarap. Mas magpapasko with Lady's Choice.
1: Ang init. Need ko na ng palamig.
2: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in Sari Sari stores nationwide.

0: Di kita lagi kita meriti kayak nggak di kita main indie
1: RSD. Gila kenapa? Yan, may
2: bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: bawa. Thank you.
4: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEN.

0: with regular use.
1: Simulan ng araw na may pambihirang tapang, bagong Sunmic 3-in-1 Baraco Coffee. Para inumin ng kape sa Baraco, walang hampasin ng cappuccino at nagtatrabaho na sa work. At bumabiyahe sa MRT, bagong Sunmic Baraco 3-in-1 Coffee. Kape ng totoong matapang, mas masarap.
2: Lakas ng hangin, sobrang mapapagod habang umuulan. Ito na lang, mag-TGF umbrella para buksan ng umbrella. Tapos para takpan ng ulan, para masarap na, mabango, sarap. Mag-TGF umbrella, takpan sa ulan. Mabibili sa supermarkets, TGF malls, at sa grocery stores, available sa TGF raincoat, TGF raincoat jacket, at TGF raincoat bots, 112 pesos lang.

0: Ultra Power Dishwashing Liquid. 35 piso lang. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
0: Isa, 01.1.
2: Segs.
3: Reminisce the greatest love songs on the air from the early 80s to great 1990s. This is Dave Card with your greatest love.

0: ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Unilab quality yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ayaw buksan ng kotse? Bakit walang gasolina? Mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron knows you deserve only the best.
3: Mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron knows you deserve only the best.

0: 0.1.1.
1: Hey.

0: Sweet Sonata.
1: DZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.

0: May grocery na bagong store, Adam Orellar Supermarket na, bagong tindahan na mas mabili na.
1: Ang init! Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in Sari Sari stores nationwide.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halan, ngayon Pasko, na kaya magical ng Pasko, Pinoy Magical. Paskong-paskong Pinoy, sa lagi magic sarap. Para iluluto ng spaghetti, kayang mga Pasko. Si Sarah Guardian po, handaan ngayon ng Pasko ng lagi. Pasko mga magical lagi magic, sarap pasarapin ng Pasko Pinoy. ASC number C482CE8011YE82.
5: Paskong Pinoy, mga magical, lagi magic sarap. Pasko mga magical, lagi magic sarap, pasarapin ng Pasko Pinoy.
0: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: A product from MSA Enterprises. Registro de Información Fiscal G6769-42001.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

Oreller po, mag-latest choice para pagluluto ng fruit salad. Sarap sa fruit salad, sarap. Mmm, sarap. Mas magpapasko with latest choice. Adam Oreller po mga sa basketball player na. Mag Milo Choco Powder para lagay ng yelo, tapos timpla ng Choco Powder na. Kaya mag-champion na, mag Milo Choco Powder, iyong ng baso ng Choco. Mag Milo Choco Powder, mag-energy gap ka na with 3 balanced meals.

0: Let me stop by yung mga favorite love songs mo. Hold on just yet, there's more love songs sa ilang sandali pagkatapos sa itong commercial. Dito lang sa Dreamcar Soulmate Sonata.
1: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
2: Ayaw buksan ng kotse, bakit walang gasolina, mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection, tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron knows you deserve only the best.
3: Mag-Fetron ka na para ilalagay ng diesel protection, tapos buksan mo ang kotse para meron gasolina. Mabilis ang kotse, Fetron knows you deserve only the best.
4: Sara Guardian po, pag nag-smooth, brand X pa rin yan, at higit sa lahat, mabango na tayo

0: Morilar po, mag-latest choice para pagluluto ng fruit salad. Sarap sa fruit salad, sarap. Mmm, sarap. Mas magpapasko with latest choice. Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orilar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
0: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: simula ng araw na may pambihirang tapang, bagong Sanmic 3-in-1 Barako Coffee. Para inumin ng kape sa barako, walang hampasin ng cappuccino at nagtatrabaho na sa work at bumabiyahe sa MRT, bagong Sanmic Barako 3-in-1 Coffee, kape ng totoong matapang, mas masarap.
1: Hi, Brian here, your EVIX ambassador.

0: 0.1.
1: Hey.

every time, anytime, anywhere, I'm here.

0: lemon dishwashing liquid. No brand X. Magnuser Ultra Power Dishwashing Liquid. 35 piso lang. Simula ng araw na may pambihirang tapang, bagong Sanmic 3-in-1 Barako Coffee. Para inumin ng kape sa barako, walang hampasin ng cappuccino at nagtatrabaho na sa work at bumabiyahe sa MRT, bagong Sanmic Barako 3-in-1 Coffee, kape ng totoong matapang, mas masarap.
1: Aray ko!
0: Aray bayan, sakit yan yan. Sakit ang tiyan, nasa biyahe pa rin yan. Magdaya Tabs. Para tanggalin ng sakit tiyan, para mawala sakit tiyan, in this fast of 14 na days, Magdaya Tabs. Bumabiyahe na, itigil ang sakit tiyan.
2: Unilab quality yan.
3: Loperamide is been generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang init! Need ko na ng palamig.
5: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
6: Available in sari-sari stores nationwide.

0: Kung parang nagre-record ka ng songs through radio, eh, pag nag-play sa radio, re-record mo sa cassette, yan, dyan naman ako nag-start noon, around early mid-90s, mid-90s. So doon ako nag-start, mga elementary pa lang ako. Then, nag-evolve siya to nagko-collecta na ng mga lumang dyaryo.
1: Mm-mm.
0: Then, unti-unti, naging ano yan, naging, nung nahawakan ko na yung VHS player nung aming, ano, nung aming sala, eh, dun na ako nag-start ng VHS recordings. Ayan, so, unti-unti, may progress yan. Radio muna, tapos print, tapos naging TV.
1: So, with the first, sige ito, kwentuhan mo kami tungkol sa first ever na na-record mo using VHS recorder. Anong palabas yan?
0: Actually, mga pelikula sa HBO eh. Kasi di ba, bihira, nung mga panahon na yun, bihira yung makapanood ka ng... nalampasan mo na yung isang... film na ipapalabas sa a certain time, hindi mo na siya mapapanood ulit.
1: Mm-hmm.
0: So, parang doon nagsimula yun. Ano ba yung unang na-record ko? The Cable Guy pang hi-hata eh. Yung kay Jim Carrey. So, na-record ko siya. Kuntuwa ako noon. Siyempre, bata pa tayo doon. Hindi ko na maintindihan yung context ng story. Dark comedy pala yun. yun. Kaya, yun yung unang nirecord ko din, Joe's Apartment, kung alam niyo yung pelikula na yun. Yung mga ipis na nasa apartment tapos na noon, sa New York something. Basta i-search nyo na lang sa internet kung ano yung pelikula na yun. Yun. So, dalawang pelikula yung una, Joe's Apartment, then, ano, yun nga, The Cable Guy. Basta mga pelikula sa HBO, yun, unti-unti. Tsaka, nung mga panahon na yun, hindi mo naman mapapansin kung
1: so far with your ano, gaano karami ng VHS yung naka may pending ka for ano, for digitalization?
0: Marami pa eh. Actually ito. Yeah.
1: Wow.
0: Hindi lang to, ah, meron pa doon sa taas. Meron kasi akong collection from ano, yung late chairman Ray Gamboa na nakuha ko, mga ilang tapes din yun. Plus yung personal collection ko ng mga ilang tapes din. So, siguro mga 20 VHS tapes, pero mas nag-move ako for ano eh, digitalization ng yung na-recover ko ng mga VCD, mga CDs, ayan. So, yun yung talaga focus ko ngayon. Pero ngayon, dahil naka-acquire ako ng, ano, ng VHS player, so ito muna yung priority ko sa ngayon.
1: So far, gano'n na karami yung ano, mga na tips na gawan mo ano, ng digital copy?
0: Yung nasa, kasi marami talaga actually, pero yung mga na-upload ko sa YouTube is more about 255 clips.
1: Wow! Iba-ibang clips yun, hindi lang siya...
0: Iba-ibang clips yun, may mga commercials, may mga station IDs, may mga video, may mga TV shows, yan. Yan yung uploaded, pero yung non-uploaded, marami pa yan, mga siguro, abot ng, ano, another 500 clips siguro.
1: Wow. Yun. Siguro, paano mo siya na, ano, paano mo siya na pupuha? Paano mo na-acquire itong mga clips na ito? So,
0: kasi more of ano eh, personal collection ko talaga actually yung iba dyan eh. Yung iba, hindi talaga ako yung tipo yung katulad yung kay Jacob kasi, si Jacob kasi, at saka si Jerome. Alam ko bumibili sila, at saka si ano, Andas, si Andas Fixation. Sila kasi bumibili sila ng mga VHS on the wild sa... Ano, sa yung mga nagbebenta ng VHS, ganyan, yung mga 4 kilo yata or something.
1: Oh, kasi, per kilo ang bendahan yan.
0: Eh, hindi ko lang alam. Hindi ko,
1: kasi,
0: kasi
1: wala si Jacob para maka to answer that eh. Kaya nga eh, medyo na curious kasi ako, may mga set of questions kasi ako na nabuo. May nakita kasi ako na may mga tapes na nabibili rin sa junk shop.
0: Yan yung mga 4 kilo na siguro may it will take time para ma-restore yun kasi alam mo naman ang mga VHS minsan may amag yan, may factor ng amag, may factor ng kailangan linisin mo kasi kung idediretso mo ng ano yan, idediretso mo sa VHS player, baka masira pa yung VHS player mo.
1: Yung ano mo, yung video mo, nakikita ko parang may glitch siya. Lakas maka VHS!

0: Kasi kung VHS, madali lang kasi dadama na sa tuner. Yung mga na-restore ko ng mga VCD, ang mahirap. Kasi una, digital copy siya. Pangalo, pag hindi na siya nabasa ng pag hindi na siya nabasa ng DVD player o kaya ng CD reader ng ano ng PC, mahihirapan ka na, kailangan mo talaga siyang deep read talaga para makuha mo lahat ng laman. Kaya nga sabi nga nila andas noon, mas mahirap mag-restore ng VCD. Katulad ito, ito may papakita akong ganun. Meron ako dito recording ng Ang Dating Daan noong 2003.
1: Wow. Okay.
0: Pero tingnan mo yung uka niya. Ayan. Meron na siyang mga ganyan. So halos tuklap na siya. So yan yung ano, yan yung tapos kung i-zoom in mo pa yan. Gas kasi madali lang. May mga butas na sa gitna. So kung may mga tenya na mahihirap, ayun oh, kitang-kita do sa isa. Ayun. Yeah. Kung may mga butas sa ganyan na yan, medyo mahihirapan ka nang i-restore. Yun yung difficulty ng mura siya nung yung midnight nung mid-2000s. Kasi dati, 10 piso isang ano lang nito eh. Kung bibili mo sa CDR King, diba? Burn mo lang sa burn mo lang yung video mo. Eh, ano mo na. Eh, kaso nga lang, pag ano, yun nga, hindi tumatagal ng about 10-20 years. Kaya sayang to. May sayang yung laman nito. Pero pangako dito, ano yun, 24 oras na ito yung K-pop Benedict naman to eh. Sayang, hindi mo siya nababasa.
1: Mm-hmm. Yan yung nag-shaspop noong 2005 na.
0: Yan yung election ng 2005, may live coverage sila Saksingan. So ni-record ko, yun nga lang, yung tinatry ko siya i-restore, wala, ayaw mabasa, kaya iyak na lang.
1: So ito, natanong ko na to kina Leonard at kay Jacob. So what about sa, ano, when it comes with copyright, nahihirapan ka ba na mag-archive kung halimbawa i-upload mo siya sa YouTube? And may mga pagkakataon din ba na copyright strike ka rin?
0: Ang common na copyright strike ko is music. Lagi music yung problema. Kasi dumaan din ako sa ganyang phase. Kasi ako, nandun ako sa other side. Kasi nung, nabanggit in previous interviews, kasi dati nag-ano ako, I've been working with a collegiate league na meron silang video archive. Ina-upload namin doon sa YouTube channel. Binabaril namin yung mga, alam mo na yung mga vloggers na nako lang video, tapos kiniklip nila, tapos sila kumikita. Yung mismong channel namin, hindi kumikita. So ako yung nagbabaril yung copyright strike. Yung sa side ko naman, kasi more of itong content na to, copyrighted siya ng mismong mga TV stations. Pero yung recently, yung mga na-upload kong episodes, so halimbawa, sabi na natin, PBA opening ceremonies, yan. Gusto kong i-upload siya kasi hindi siya piniplay ng PBA. Puro more of games ang ina-upload niya, diba? Ang problema doon, yung entertainment side. Kasi may mga music yan, may dance numbers, may mga kanta sila nilano. Pag halftime, okay, ayun nga, may mga presentation yan. Pag may music na na-detect si YouTube, sasabihan ka, oy, bawal i-monetize mo. Yun yung unang sasabihin ko. Pero hindi pa naman umabot sa ina-i-strike ako na tipong, mabablock yung channel. Wala, hindi pa naman. Pero yun nga, ingat-ingat ako doon kasi nga, alam ko na, nandun ako doon sa kabilang side na-try ko na rin yan, na ako naman yung nambabaril.
1: Mm-hmm.
0: Ako naman yung binabaril ngayon.

0: Ayan, eto, natanong ko rin to kay Jacob kanina. So maraming nagsasabi na mas better daw yung HD. Pero may charm pa rin daw yung static at glitch ng mga VHS pati rin sa mga CD. So para sa inyo, ano yung meron sa analog na wala doon, no? Hindi kayang tapatan ng 4K resolution.
1: Siyempre yung ano, ano ba? Kasi quality ang in-improve nun eh. Pero para sa akin, wala namang inunaw sa... ang importante kasi sa akin is content, hindi yung mismong quality. Yung quality, yes, pwede mo i-enhance, yung ganyan. Pero more, pag ano, pag para sa akin, more on content kasi ang gusto kong makita eh. So yun, nandun na yun, nandun na yung problema for... Gusto mong 4K resolution. Ayan, kadalasan sa OLM PH, gusto lagi 4K resolution na naka-upload eh. May challenges yun para ano kasi unang-una analog device, analog yung pinanggalingan niya. O yung in my case, yung mga ni-record ko digitally, we have yung nga in-explain ko dun sa isang post ko dun sa OLMPH, may difficulty rin to save something na high resolution nung mga panahon na yun dahil nga ang 1 gigabyte is parang napakalaking bagay na nung mga panahon na yun, nung 20 years ago. So, hindi pa nga ipinag-uusapan ng terabyte nung mga panahon na yun. Terabyte is parang wild word nung mga panahon na yun. Kaya kung ako, I'm more of a kung ano yung laman. Nandun na tayo dun sa yung niches or ano. Pero para sa akin kasi more of ano eh, content yun. Content yun sa akin.
0: Yeah. Ito para sa inyo, ano yung maituturing na holy grail na hinahanap ko pa rin until now? Aside from your footages na meron ka, ano rin yung mga footage or ano yung footage na handa mong buildin regardless of the amount just to get that clips?
1: Kasi laking 90s ako eh, kaya mas gusto ko yung ano. At saka GMA, sorry ah, kasi alam ko government station yung inaanin mo. Pero GMA, ha? Yung mga yeah. GMA na station IDs, yan. Kasi TBS-CBN is unti-unti nagre-restore sila ng ano nila, content nila, ina-upload nila sa YouTube. Ako, yung GMA medyo madamot.
0: Ay.
1: Hindi siya nagbibigay ng ano. At so, kung nag-upload man sila, more of the, ano yun, yung post, yung Kapuso era na, which is 2002 to present. Yeah. Hindi siya nag-upload ng Rainbow Satellite era, at saka yung Radio Television Arts era. So, yun yung mga hinahanap kong content. At saka yun nga, puro yung mga, ano eh, kahit siguro si Jerome gusto rin maano to, yung mga videos ng 1970. Yan, kasi napakahirap yun talaga, medyo mahirap mahanap ngayon mga 1970s kasi unang-una alam naman natin yung mga nangyari nung panahon na yun. Plus hindi siya, ang archiving is hindi naman, it's a parang ano siya, tagang alien concept pa siya ng mga panahon na yun. Kasi hindi mo naman iisipin eh, mapapanood mo naman ng araw-araw yan, yung mga station ID na yan, ganyan, hindi naman, lilipas na lang yung panahon, no? Sasabihin na lang sa'yo, teka, parang nakawal. Kasi once na pinlay mo na yun, na-record mo na yun, tapos kanyang ulit-ulit mo na yun, parang bumabalik ka sa pagkabata. Yun naman usually, yun naman yung nangyayari dito eh, sa mga, ano, pag napapanood nila ulit, yun yung comment nila na napapanood. So parang, para sa akin, yun nga, yung GMA content, pre-Kapuso era, plus yung mga 1970s, yung mga panahon na martial law era na ano.
0: Yeah.
1: Kasi GMA, meron silang content na ganun eh. Ayaw nila yes. I-share. Papitik-pitik lang.
0: Oo. Na yung tipong naka-ano lang doon sa library nila yung papa. Clips na meron sila during martial law.
1: No, yun. Yung parang pag meron na silang kailangan i-ano, unti mga siguro 5-10 seconds lang tapos yun na yun.
0: Oo, sabay yan eh. Actually, itong podcast na to ay self-produced ko ito. So, walang kinalaman ng himpilan na akin pinagtatrabahuan sa pag-produce ng episode na ito. So, ako lang ano na to. So, limang kasabayan ko na rin nung pumasok sa industriya ng simulan itong podcast na to. So anyway, so habang hindi pa makapasok si Jacob sa ating Zoom. So, for Leonard and also thank you, Sir Dan. Pumunta na tayo sa pinaka-random na moment na itong segment nito na natin. So, kung nasa loob kayo ng isang commercial, alin doon at bakit? So, mauna muna kayo, Sir.
2: Ako muna? Ano ba? Sa dami ng mga commercial na ano, alam ba? Wala ako. Teka lang ha. Baka si Leonard mo naman maisip mo naman na blanco ako dun ha.
0: Sige. Kaya Leonard, ikaw kung gusto mo, kung ikaw ay nasa isang commercial, kung pwede kang tumira sa loob ng isang classic na Pinoy commercial, ano yon at bakit?
3: Hirap na tanong ha. dito. Siguro nung ano, I think consider ko na lang siguro nung time ko din, nung bata pa. Kasi inabutan ko. I think yung Jollytown, may mga commercial ng Jollytown dati.
0: Yan.
3: So, ayun.
0: Sige, bakit? Bakit Jollytown?
3: Kasi ano, tawag dito, nung time namin, ano, parang, di naman sa pagka-cloud chasing, pero kasi nung time namin, ano, parang, napaka okay. So, ano, pagkasama mo si Jollibee, parang masaya lagi. Tapos, yun nga, marami kong matututunan sa kanya. Ganun yung pananaw namin ng bata pa kami.
0: Mm-mm. Sige, ito. Para sa inyong dalawa, ano yung, meron ba kayong nakuha ng mga tapes na may napanood ganyan, something creepy? Oy, di pa rin makapasok si Jacob. May na-encounter ba kayo na creepy doon sa mga footages or napanood nyo doon sa mga tapes na nakuha ni kay Leonard?
3: So far, wala akong maisip kung ano ba yung creepy na commercial na
0: kaya ano, kaya Encarnacion Bet Chavez.
3: Sa mga na-digitize ko. Pero, yes, yun nga, yun yung sikat daw eh. Hindi ko rin naman inabutan yun. Yun, yung Encarnacion de Chago. And ikaw, sabi nila, ano daw, creepy daw no.
0: Ikaw ba, Sir Dan, napanood mo ba yung ano, yung Encarnacion de Chavez?
2: Actually, napapanood ko yun dahil nanonood ako ng wrestling ng mga panahon na yun. At saka, yung mga nagsasabi na hindi totoo, na creepy yun, hindi totoo yun. Mga bago ka nang invento yun.
3: Easy.
2: Diyos ko, yung commercial na yun, lagi na nang inaano, may foreigner lang kasi nang nagsalita na ano raw yung creepy raw. Hindi ako naniniwala, hindi ako, sa pagkakaalala ko, hindi creepy yun. Commercial lang yun, for a flower shop, medyo low budget, kaya mukha siyang creepy, pero hindi siya creepy. Yun lang yun. May nagsizoom in, zoom out lang yun. Walang, there's nothing special. Yun lang yung sinasabi ko dyan.
0: Ano ba yan, Sir Dan? May ano ba yan? May model ba sila para masabi nilang creepy yun, ano? Yung commercial ng Encarnacion de Chavez?
2: Ano lang yun eh. Siguro dahil madilim lang yung ano, yung commercial, black. Kasi more black lang kasi yung pinapakita during that commercial. Walang model na scary or something. May nagbibigay lang ng bulaklak. Ganyan. Yun lang yun. Walang,
0: yung asing kamay lang.
2: Hindi, walang kamay nga actually. Parang pag-zoom in, zoom out lang yung pangalang Encarnacion de Chavez in cursive. Ganyan lang. Tapos meron siguro magbibigay lang ng bulaklak. Siguro dahil nga ano, dahil nga masyadong madilim lang yung footage or dark lang siya tapos may naka-spotlight lang yung model or yung models. Nagmumukha siyang ano.
0: So ito na sabi siyang, ito sabi ni Adrian, may bulaklak daw in dark background.
2: Yun lang, oh, yun, totoo, which is totoo. Yun lang yun. Parang, there's nothing something creepy dun sa commercial na yun. Araw-araw ko napapanood yun during nung, yun sa ABC 5, pag ano, every Saturday, pag nanonood ka ng wrestling. Laging yung pinapalabas. Kasama nung RE Home Vision na isa pang rare commercial na ano, pagkakanin eh, RE Home Vision, tapos yung Encarnacion de Chavez. Pero yung nagsasabi na creepy yun, yung commercial na yun, eh siguro mga ano yun, hindi nila nakabutan yun dahil hindi totoo yun. Kalukuhan yun.
0: So ito, natanong ko kay Leonard, pati kay Sir Dan, ito. Jacob, kung nasa loob ka ng anong commercial mo gusto mapabilang? So parang kung pwede kang tumira sa loob ng isang classic na Pinoy commercial, ano yon at bakit?
4: No. Parang pareho, siguro yung, ano, depends anong atmosphere yung commercial na yan. Possibly, take for granted, dapat mahanap na yan po. That's all I can say from now.
0: Sige, siguro ito, if you, yan, para sa inyong tatlo to, kung kausap niyo younger self ninyo habang hawak ninyo yung isang blankong VHS, ano yung sasabihin nyo sa kanya or sasabihin nyo na oops, kailangan mong i-record to. So, ayun.
2: Oh, sige, so, ako muna. I-record na yung very ugal lang na TV commercial ng GMA. Kasi hindi ko na, hindi, wala namang nag-anticipate na mag-re-rebrand ang GMA ng mga panahon na yun eh. Actually, nagre-record na ako noon ng mga Pokemon na ano. Oh, yun, yun. Just to add, yun nga. Mga TV shows noon is yung Pokemon, yan. Yeah. I-re-record ko yun. Eh, wala naman sa malay ko at saka sa isip ko na yung Where You Belong na commercial na yun, eh, ayun, station ID na yun, eh, magiging lost media dahil wala, wala talagang makakaisip nun. Hindi naman natin mapipredict yung future. So, siguro yun yung sasabihin ko kasi ang daming nagre-request ng ano. At saka yun nga, sa amin, yung mga batang 90s kuno. Pag na-play siguro yung commercial na yun, maraming mag-ano yun, maraming babalik ka memories baga during that time. So, yun, yun yung talaga yung sasabihin ko. Dapat na-record mo yung Where You Belong na station ID. Kahit isugal mo pa yung relasyon mo sa pamilya mo doon sa VHS player at saka sa TV, record mo yan.
0: Sige, ikaw naman, Jacob. Ano yung gusto mong, ano, talking about your younger self, ano yung gusto mo sabihin sa kanya, dapat niya mong
4: so, proud of you. Naging tanong kaibigan, mga elections. Ayan, organize na ako ng ano, ganitong archive group na we have to share all the resources and all that para so, kakapagay tayo for, ano, to unite what are our shared hobbies. And that's all I can say.
0: So, ikaw naman, Leonard.
3: Ano nga ba? So, siguro, ano, yung mga, I think yung panahon na pinapalabas yung mga teleserye yung early 2000 or yung mga hindi ko inabutan sa kayo. Pero, since visible, yung mga teleserye lang 2000 and yung mga balita mga
0: siguro ito, in the next 50 years, of course, mga Thunders, of course, yung ilan sa atin ngayon mawawala. So, of course, yung mga tapes na yan, eh, talagang totally, eh, hindi na siya mapapakinabangan. So, how would you like guys to be remembered when it comes to the archives na na-restore or nagawa niyo ng mag-digitalizing? So, unahin natin si Sir Dan.
2: How do we like to be remembered? Ganun na kagad. kasi most likely, parang ako, it came from a hobby lang na nagre-record ka lang ng TV shows eh. So, para sa akin, just to have lang na, alam mo yung nostalgic feeling ano, lang naman lang ang inaano sa iyo nitong mga TV shows na to from where you were young at saka kung kailangan. Parang ganun lang. Kung maaalala man ako dyan is siguro ako yung para makilala lang ako for dun sa during that time na naka-upload ako ng mga shows from the year 2000. So siguro sa akin yun yung ano. Kasi hindi ko naman maangkin yung 70s at 80s dahil kay ano yun kay Jojo Bailon yun. Kasi maangkin yun. So ako siguro I just want to be remembered na kahit pa paano nakapag-contribute ako doon sa nostalgia ng mga naka-abot nung yung kasabayan ko na within the year 2000s. Yeah.
0: Mm-hmm. Ikaw naman, ano, Leonard?
3: I want to be remembered siguro as someone na nakatulong pagdating sa technical stuff when driving on digitizing. Kasi yun yung forte ko talaga sa mga technical nuances mo sa archive, sa analog, yung mga technical standards, then yun sa digital comfort code. Siguro yung mga innovation din na iniisip ko and yun nagagawa ko para ma-resolve out yung mga problematic or mga hopeless na recordings.
0: Ayan. Sige, ikaw, Jacob.
4: Yung, there's this docu that I watched, no? About some film programmer na nag-curate siya ng mga old movies and all that. But to the point, there's this quote na nasabihin sa docu na, a human life remains a consequence not because of what we leave behind, but because we act and inspire and arouse others to action and inspiration. We act and inspire and arouse others to action and enjoyment. So, I guess yan talaga yung philosophy sa pagka-archive. It really fosters friendship, socializing ibang tao. If you're gonna give your 100% sa ganito klaseng passion project, give it your best. That's all I could say.
0: Ayan. Sige, ito. Second to the last question na lang to. So, para doon sa mga gusto mag-start na mag-digitize ng mga collections nila, so, anong tips ang or ano yung advice na pwede nyong maibigay sa kanila and ano yung mga equipments na kinakailangan nila? So, kay Jacob muna tayo.
4: Well, start with magazine at newspaper. Kasi that's kind of the easiest way to pag-archive ng ganitong klaseng material. Then, I guess, kung kampante kayo mag-digitize, get a VCR, get a capture recorder, capture card na pang, from machine to the computer, and that's all you have to do. Pero in collections, pwede naman. You just have to collect all what you can find, resources, references.
0: Sige, Sir Dan.
1: Sa akin, kasi mura na lang ang storage devices ngayon eh. So, invest in a large storage, large... Kung gusto mo magsimula ng video, pwede ka mag-start na bumili ka ng portable, ng hard drive na malaki-laki ang storage space para you can download or you can save record yung as much videos that you want. Pero kung gusto mo mag-retro, buy a VHS tape, a VHS player, makakabili ka naman ng mura dun sa marketplace or online. Pero mas maganda kung yung nakuha ko kay Jerome Villanueva, bumili ka na lang ng bago or yung old stuff pero unused. Para at least kung magpe-play ka ng mga VHS tapes, hindi mo sisisihin si VHS player na hindi niya ma-play yung tapes mo kasi itong mga tapes may lifespan rin yan eh, lalo na kung halimbawa maputi-puti na at saka medyo mahalaw na yun. So yun, if you want to start that, medyo at saka magastos, yun lang yung maano dyan, mabigat sa bulsa to, yung kung bibili ka ng bagong VHS player. You can start, kung halimbawa kung gusto mong video talaga, invest in a storage device na medyo malaki-laki. Paunti-unti, ganyan, tapos kung medyo malakas-lakas na yung loob mo, VHS naman, tapos save money rin, para makabili ka ng mga VHS tapes sa out on the wild. Kasi marami pa dyan. Actually, marami pa dyan mabibili na Yun nga lang, ang ma-encounter mo naman doon is yung mga seller na hindi sila aware kung magkano talaga yung value ng nila. Yes, ino-overvalue nila yung mga tapes kahit hindi nila alam yung laman. So, you have to negotiate also as well kung paano mo siya bibili.
3: Siguro advice po sa mga aral mo aralin mo na yung mga technical standards at least kasi napakalaking tulong kapag encounter mo na yung mga player and ayun, magbasa ng mga manual sa manual majority ng mga and ayun, huwag matakot may advice sa mga na-experience na sa pag-digitize and sa paghahanap mo lang ng tapes ayun, I agree sir, sir then. Tapos pagdating naman sa audio archiving siguro kung sa kaso nag-invest ng magandang player hindi yung entry level kasi malaki yung difference sa quality ng product ng entry level compared sa fighting and as yung sa DCR November kailangan actually ba yung DCR kahit entry level yan yun nga lang, make sure na working siya. And kung hindi siya working or may problems yung playback, mag-reach out ng mga may experience na mag-repair PCM. And huwag basta-basta ipapagawa sa mga walang experience. Kasi kapag pinagawa yung DCR na yun nga, wala siyang experience, wala siyang idea, ano yung ABC, or possible na mas masira pa doon.
0: Final, ano na lang, bago tayo magtapos. So, saan kayo pwede i-follow at paano kayo tumatanggap ng donations sa mga para makontinue itong advocacy or itong ginagawa ninyo na pag-digitize nito mga lumang clips, mga lumang names. Unahin muna natin si Jacob. Oras na, it's time for the promotion. Kung paano kayo, ano, paano kayo gusto i-follow ng mga tao at saka paano nyo, paano kayo tumatanggap ng donations ng mga lumang names.
4: Ito, I have my number here. You can just, ano, hindi tita lang po natawag dito. Well, andyan yung social media ko sa Facebook, YouTube, and all that. Pero if you want to reach us, it would be best to join us sa group natin. Oh, ayan. Oh, LMPH. Can contact me, Viber. If you have a donation, go ahead. We'll be happy to accept it.
0: Ayan, Sir Dan.
2: Ako, yung YouTube channel lang naman talaga yung pinaka-upload ako ng content. So, youtube.com/@dangarcia, DANGARCIA. Plus, you can see me dun sa OLMPH. Yan, panayang post ko dun. Kung may bago akong content, dun ako nag-aaral. So, yun lang.
3: Hindi akong marush out. LGBT Fest at Harzine. Through Facebook, Instagram. Clips ng clients or full clips ng sa client na inalaw nila ako siya. Pero, yun, ano pa ba? Sa page lang talaga. Andun naman yung andun naman yung contact.
0: And with that, guys, thank you so much sa pagtanggap na itong aking invitasyon na maging bahagi kayo ng aking episode ngayong araw na ito. And with that, babatiin din natin yung mga sumama sa atin para manood. Si Adrian Conosa, si Ads, at saka si Royce Kalinggal. Hello sa inyo, guys. Naka-exclusive access kayo sa recording session natin ngayon. And dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Abangan nyo po susunod na edisyon ng Kwentuhan Random. See ya! Dito na po nagtatapos ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ang

0: may nagbabali.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: 3 times ang tawanan. 3 times ang kasiyahan.
6: Right.
5: Sama ang inyong nag-iisang Master Geo at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
7: May Pulugan!
5: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
8: Aarangkada na!

0: free time, isang kasiyahan.
1: Alright!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ng kukusira.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng. Pasayahin ang araw mo.
3: Pagkagising sa umaang mangol at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: three times ang kasiyahan.
1: Alright!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Pagsapi na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansana.
3: Sama

Sah.

Paolo's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken/PWP FC na.

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: 3 times ang tawanan.
6: Yeah.
5: 3 times ang kasiyahan.
6: Alright.
5: Sama namin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
7: May Pulugan!
5: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
8: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
9: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

Fuerza.

0: Miley. Ito nga po ang salita ng mansanas. Ito. Time check, it is now 8:01 in the evening, Philippine Standard Time. And kayo nga po sa DZSF, Smile Online Now. At sa iba pang mga Smile radio stations sa buong Pilipinas, mga tol. And syempre, sa ano din, sa FF Radio 96.7. Pero, okay, mga kaibigan, sa mga nag-aantay pala last Saturday regarding sa SNM, pasensya po dahil hindi po ako nakapag-show noon kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko noon nung Saturday, no? Hindi talaga maganda yung ano ko kasi pakiramdam. Nagkaroon ako ng lagnat, tipon, ubo, and etc. Yes. Tapos, nung Linggo, lumala yung lagnat. Pero, andoon pa rin yung sipon, upo, then, etc. Andoon pa rin. Pero lumala yung lagnat ko, guys. Kaya, sa mga kamansanas natin diyan, ang masasabi ko sa inyo, maaga kayong matulog, wag kayong gumaya sa akin. wag kayong gumaya sa akin, guys, kasi actually delikado talaga yung puyat and what should I call this? Kasi kung magpuyat ka kasi yung utak mo kasi hindi magiging refresh pagising mo. Yun lang. Kasi actually, I've been trying puyat and kung na-experience nyo man to yung pagiging lutang, yes, dagdag yan sa pagiging puyater. Yun lang. And speaking of that, also kumain din kayo ng kumain kayo sa saktong oras, guys, kasi kung hindi kayo kumain sa saktong oras, guys, nagko-cause din yan ng fever or baka sasakit pa yung chan nyo, di ba? Sasakit pa yung chan nyo. So ayun, huwag kayong gumaya sa akin, guys. Kumain kayo sa saktong oras, tsaka magpuyat. Tsaka ako din, nagbago na rin yung sleeping habit. Matutulog na talaga ako ng guys. Mga 10? 10 to 11 or 12 a.m. Pero hindi na ako mag-ano, guys. Hindi na ako babanda ng alauna or alas 3. Hindi na ako mag-ano. Strictly on mga 10 to 11 ako matutulog. Kasi malala pala pag pag uyat ganun. Pero kung may pasok, strictly on 10 p.m. na ako. Pero kung weekends, pwede naman 11 to 12. Basta hindi na ako sasakto pa ng mga 1 to 3 a.m. Kasi kung dadating pa ako sa ganyang oras, pagising ko, groggy, or hindi refresh yung ulo or brain nyo. So, yun. By the way, makakasama pala natin si Lodzo Magandang gabi, Lodzo. And kumusta naman? Anong itutukoy mo regarding sa check-in na yan?
1: Oh, yeah. Hello, good morning, good morning. Ano check-in? Ano na yun?
0: Check-in. Yung ano, yung picture-picture ba?
1: Mag-picture ka sa ano mo? Sa... Ano ka tawag dito? Baya Oshimo sa MNL.
0: Oo, ganun. Okay. So, anong update sa ano, sa check-in?
1: Feeling ko di pinayagan. Oh.
0: Huh?
1: Para, feeling ko parang di ako pinayagan, ah.
0: Ah, hindi ka pinayagan?
1: Pero, wala namang sagot. Pero I am not really that confident.
0: Kasi, ah, hindi ka confident?
1: Yes, kasi ano, ano nga tawag dito? Kasi, ang problema, okay, wait lang. Ayusin ko lang yung lower third sa atin. Ay, yung OSB ko. Huwag na lang pag-antik ko sa tayo na kasayin mo.
0: Ay.
1: Ano tong ano to? PG na lang ilagay ko ha, PG na lang.
0: Oo.
1: Oh. Yan.
0: Sige. So anyway.
2: Sa Tanam PG ay.
0: Ano Tanam PG? No.
1: Hell nah, bro.
0: Pero by the way, I think, diba, ano, 1 minute yung interaction.
1: Yes.
0: Tsaka, I think hindi pwede mag ano, kasi di ba ano, 1 minute yung interaction, tsaka kung gusto mo mag-usap sa ibang OCA, magbayad ka pa, di ba?
1: Yes. Sabay yung checky sa ano, interaction time. Hindi pwedeng mag-interact ka sa...
0: Pero kung makapunta man ako ng Maynila sa gantong month, baka siguro papasali ako. Siguro makasali ako, pero not sure kasi wala pang pera bills si ano eh, si Mansana si.
1: Wala pang pera, pero
0: wala pa eh.
1: Ito kasi pre, alam mo kung bakit hindi ako confident? Kasi ano, ang problema kasi, wait lang ha, ang problema kasi, wala pang sagot ang mama ko. Kung papayagan ba akong mag-Gcash, wala rin siyang sagot. Wala siyang sagot.
0: Pero actually, pinayagan naman ako ng mama ko na ano, kumunta ng Maynila, pero wala pa siyang plano na pumunta. Wala pa siyang plano pumunta. Kasi, actually, magre-rely lang ako sa mama ko kung kailan siya pumunta.
1: Oh.
0: Oh, magre-rely lang talaga ako. Kasi kung hindi ako magre-rely, hindi rin pupunta. Kasi need ng parents pumunta eh. Need ng isa or dalawang parents to go sa aeroplano. Ganyan lang. Kasi actually, need pa ako ng aeroplano para makapunta ng Maynila. Di kasi ako taga Manila. Yan lang.
1: So, yung plan ko kasi, during the interaction time, magpapaalam ako bago mag-video. Kasi, sa October 17 kasi, plano kong isama rin yung mga kaklase ko nung last 2 years.
0: Mm. Yes.
1: Para ba, kumbaga, para siyang reunion.
0: Mm-hmm.
1: So, para siyang reunion,
0: di ba?
1: Yes.
0: Pero paano reunion yan?
1: Parang ano lang eh, hangout.
0: Okay, makes sense.
1: Wala kasi akong plano kung magto-tonsort pa kami. Kasi, sorry kung ginagay ko tawag dito, tawa ni TG, LTG, gano'n lang talaga tumawa. Paus kasi ako pag...
0: Okay lang yan, bro.
1: Sorry, LTG, ah. Sorry.
0: Mas maganda. Mas maganda.
1: Whoa. Lala, boy. Kaya ka matawa ni LTG. Ay.
0: Sige, bro. Ay.
1: Ay, sorry. Para basta di ko maano. Di ko magaya.
0: Ano ba yan? Kaya na.
2: Mas mahaba, mas masarap.
0: Boy! Iba na yan!
2: Sino yun?
0: Iba na yan.
1: Si Mark.
2: Gabi ka, my
0: God. Iba na yan.
1: Si Mark.
0: Tahimik lang. Pero sumukit ang pangkuha para tayo. Ay.
1: Teka, may sasan ako dito. Wait lang, paano to? Kasi may song kasi ako. Ano ba yung song na yun? Hindi siya 2-2-3.
0: Tsaka by the way, guys, may kwento pala ako, no? Bago tayo mag-commercial. No? Pero tapusin muna natin itong topic na checky bago tayo mag-commercial. Mga ano pa to? Dapat 8:20 is magano na tayo. Mag-commercial, mga 8:20. Sige, malayo pa. So, ayun. Pero, Lodo,
1: Pero kumusta
0: naman yung live stream diyan sa ano mo?
1: Birthday di pa nag-e-end kasi wala. Gusto rin isay mo kasi sa name. Ayong
0: ngilang yan, bro.
1: Nasaisip ko nga, illegal simulcast mo to.
0: Hindi, pinapayagan na kita, bro.
1: Hindi mo lang kita pinahalap. Hindi ako nagigyan ng consent bago mag-start. Pero hindi.
0: Okay lang yan, bro. Yeah,
1: diba? Kasi okay nga, diba, mga kaibigan.
0: Iyan na kita. Papayagan na kita.
1: Idaan natin sa pagkakaibigan, diba?
0: Yes, magkaibigan tong dalawang panig.
1: Diba? Kasi naman, 2022 pa to, no?
0: Tsaka by the way, guys, ito pala dapat ninyong abangan sa SNM. After ng commercial break, mag-usap-usap tayo regarding sa DTT or DTV transmission, no?
1: Oh.
0: Abangan nyo yan mamaya, guys. Tsaka mag-ano rin ako, maglalahad ako ng story ko regarding namin sa flip top, no? So ayun, ano gagawin ko ba ngayon, guys, yung story ko?
1: Teka
0: muna mo, Pep.
1: Ayun na, promoting, ha? Ano lang, Teka, bakit ka, no?
2: Bono, Meps! Meps! Barangay Meps!
0: Meps! Ay. Anyways, dadako ko rin sa ano, guys, sa story ko, which is regarding sa video shooting namin sa flip top, no? Paki-play ng story.
2: May tanong mo na yun? Itanong nyo na yan sa salita na...
0: Hindi yan. Yung storytelling na background music. Na... Hindi, wala tayong questions for now.
1: May tanong ako. Ay, wag na.
0: Ay, sige, sige. Maya na.
1: Wala.
0: Sige, go. So, ayun. Antayin na natin si Teleb. So, okay. Ito po pala ang aking story nung gumawa kami ng video shooting para sa TikTok. Pumunta ako sa venue kung saan kami nag video shooting para sa flip top. Sa sobrang traffic noon, sa may bandang intersection, ako'y na-late pa nang dating at magawa pa ng gawaing bahay. Kaya hindi pa ako maagang pumunta. 4 PM ang aming call time noon. Nalaman ko lang ang mensahe nila nung sinacharge ko na ang cellphone ko ng 350 at bago sa traffic at all time. Dumating na ako sa venue ng 4:05 at nagsimula na kami. At ako ang ina-assign na maging cameraman at host ng kanilang flip-top video. Habang nagre-record ako para sa kanilang video, sariling boses ko ang ginamit para mag-introduce ang mag-flip-top nun. At habang nagsalita ako na naka-record din, sa sobrang saba ko, namali ko tuloy nang sabi ang last name ng babae kong kaklase. Tago na lang natin sa pangalang Ori.

ng hapon. After ng aming video shooting naming apat, at ine-edit pala ang mga video, umuwi na kaming apat. Sabi ng kaklase kong babae, saan ka nga po bababa? May tanong pa din, no? Sabi ko, oo. Sabi niya, tama ako papunta doon. Sabi ko, sige. Tinong natatik na kami dahil may natira pa akong pira at sobrang bait ko din na tao. Inibre ko rin siya ng pamatay papunta doon at di ko na nagpaningin sa kanya. Sobrang ganda pala ng pakiramdam, no? Pag mabait ka at mapaglibre ka sa kapwa mong tao at makakapag-build ka pa ng friendship bond between you and your family. And yan po ang ating question ay ating story question for this episode. Ayan. Ay, na ano lang guys. So, ito, i-explain ko sa inyo itong story na to. Actually, itong story kasi na to is tumutukoy sa recording namin sa flip-top. And nasabi ko yung maling apelyido ng kaklase ko. Ayun. So, namali ko. And naging name and ano pa siya? Naging name and blooper pa siya sa kanyang video. So, yun. Pero actually nilibre niyan pa siya kasi ano, gusto ko lang mga dahil madami pa akong pera nun. Yun. Yan lang ating story for this time. Pagbabalik po ang salita ng Mansana.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken?
0: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: at nagbabalik ang Balita ng Mansanan. Ayan. So, okay. So, back to the story. So, i-explain ko pa to masyado, no? Okay. So, ito. Alam nyo ba, guys, na kami nun is, ano, gumamit lang ng script na kaming apat nun talaga, gumagamit kami ng script nun. Kasi actually, di talaga kakayanin na walang script. Oo, ganun talaga eh. Tsaka ano din, yung ano kasi, yung pamasahe kasi noon, nung time na yon is 10 pesos pa student. Yes. 10 pesos pa kasi. Kaya ano, yung ano ko kasi noon, yung allowance ko kasi noon is mga nasa 50 or 30 pesos na lang. Oo. Saka dahil may ano pa ako, may pamasahe pa ako noon. Mga madami pa ata, yes. Madami pa yung 50 pesos, guys. Makaano ka na? Makalibre ka na ng ano niyan? Pamasahe. Ayan. So, nilibre ko yung kaklase ko ng cheese. So, binigay ko sa driver yung 20. Kasi, di ba, G's yung student. Since dalawa kami, 20 or 20. 20 sa, ano, sa Bisaya. Ayan. Okay, so, 20 kaming dalawa. Since 10 and 10. Ayan. So, 20. So, binigay ko sa driver. Sabi ko doon, dalawa ano, estudyante. Papunta na kami doon. Then, ayun. Libre na siya, di ba? Sabi niya pa doon, ano, sabi niya pa na i-inform mo ako about 10. Kasi babayaran niya talaga ako. Pero, i-refuse ko na kasi libre na sa kanya yan. I-libre ko na siya. Yan lang. Pero actually, napakaganda pala mang libre, no? Ganda pala mang libre. Yan lang. Tsaka nung time na yon, grabe guys, saktong 5 PM. Saktong alas 5 ng hapon. Natapos agad kami sa aming ano, aming video shooting event, no? Yes. Natapos kami at exactly 5. Kaya dumating ako sa bahay mga ano na 5:30 since mga ano na 30 minutes lang naman ako from the venue. Yes. So, mga ano guys, mga 8:30, pag-uusapan natin ang ating ano, ang DTV transmission. Ayan. So, continue muna tayo sa ating ano.
1: But SpongeBob?
0: SpongeBob.
2: Salita so, ng SpongeBob ay
0: na
3: aray ko.
0: Actually, naano ko na to, nakwento ko na to sa TQ. Pero dahil nga sa ano, unforeseen circumstances, tinuloy ko na lang sa show ko. Alam niyo na kung bakit ano, tinuloy ko na lang siya sa Salita ng Mansanas kasi alam niyo na, tinuloy ko na kasi to sa ano eh, sa TQ dapat eh. Sa TQ dapat to eh. Pero tinuloy ko na lang sa show ko kasi for unforeseen circumstances. Ayun. So, magandang gabi, Sir Patrick Chin, no? Ng DTV Pilipinas. Magandang gabi, bro. Kumusta?
4: Okay, good evening.
0: Okay. Ah, magandang gabi.
1: Alright, good evening, good evening.
0: Okay, so paano mo na operate yung transmission ng DTV sa ano? Paano mo na operate yung Smile sa ano, sa DTV?
1: Paano ba? Technical kasi, pero ang simple lang yan is pinid ko yung output ni Terry papunta sa transmitter. So ang system yan is may video feed ka. Pagkatapos niyan, i-dissect mo siya kasi kailangan pumasok kasi sa standard yan eh. So yung digital TV kasi may standard yan na sinusunod. So kailangan i-cherry pick mo yung mga kailangan na data na i-feed mo, which is the video and the audio. Hindi ko na siya i-expound dahil kasi baka aabutin tayo ng isang linggo. Pero ang system yan is kukunin ko yung video, kukunin ko yung audio, i-re-recompile ko, tawag namin doon i-re-remax. Sa technical terms is remax also means remultiplex. Kumbaga iibahin mo yung language na para pumasok sa mga digital TV receivers yan. So pag napasok na sa digital TV receivers yan, papasok na, kasi dalawa stages yan. So unang stage is yung pinatawag namin na baseband. Ano yung baseband? Yan yung nasa TOC. Yung mga nasa TOC, yan yung mga papasok, yung mga audio feed, yung mga video feed, yung mga program galing sa playout. In this case, galing PEC. Tapos nun, pupunta na yan sa RF stage. Yan na yung papuntang transmitter. Yung sa transmitter naman, yan yung process na i-remodulate mo. Meaning is, i-convert mo siya para may pwede siya ma-ere sa digital TV, tapos makukuha naman.
0: Anong gamit mo DTV receiver?
1: Marami. Kasi sa pagte-testing namin sa DTV PH is siyempre yung pinakasikat na TV Plus yan, isa yan. Pangalawa is yung GMA. Tapos yung pangatlo, yung Afford the Box pa yan, tama, Afford the Box. Tapos yung kay Sulit, which is TV5. Tapos meron pa iba, tulad ng kay Sharp, meron pang kay Baron, yun, kay Baron. Okay yun. Marami pang iba. Pero most of the time, yung apat na receivers.
0: Actually, may Baron yung DTV Box din ako. Okay, ikaw naman, AJ. Ano ko?
2: Ano yan?
0: Ha? Anong question?
2: Hindi, wala akong question. Sabi ko lang afford hang. Afford hang.
0: Ayaw! Na!
3: Aray ko!
0: Kuya Pat, saan nga mabibili yung ano na yun, yung RF na yun?
1: Okay. Sige. Ang details kasi niyan, ito kasi, yung nasa second stage yan yung RF modulator. Yung RF modulator na yan, pinatawag na, anong tinatawag dito? RF modulator yan eh. Tapos, meron pa kasi niyan. Kasi, ang daming steps niyan. So, kung mismong RF modulator yung sinasabi mo, yung makakapag-ere ka sa digital TV. Paano ko masabi to? Basta, by order yan eh. Yan.
0: Pero magkano kaya, no, Kuya Pat? Yung ano na yun, yung transmitter na yun na digital TV?
1: Sa euros yan eh. Sabihin natin mga nasa 1.5.
0: Ah, euros.
1: 1.5 to 4K. Kasi again, this is a broadcast quality apparatus. So, pag apparatus kasi yung gamit, so syempre maraming pang test bed yan, pwede rin yung panggamitin mo pang transmitter yan. Mas na maraming ano yan. Maraming system ng tawag dito. Maraming system na modes yan. Yep.
0: Pero may antenna ba yun or
1: pero
0: or
1: wala?
0: Meron. Oh. Saan?
1: Nandun mismo sa modulator out. Kasi RF out na yan eh. So technically para magkakabit ka ng antenna para ma-airy mo siya.
0: Pero anong ano antenna yun?
1: Pwede mong pag maliliit lang is pwede mong gamitin si TV Plus dyan. Pero most of the time yan may calculation yan kasi pag may calculation yan so kailangan tamang hugis ng antenna, tamang hugis ng kable. Maraming ano yan. Maraming factors yan na kailangan i-consider if you're considering transmission. So,
0: ay, oo.
1: Maraming gano'ng kahaba yung kable. Pero in a lab setting, medyo minuscule. Pero kailangan mo pa rin i-measure yan. Dahil kasi pag hindi, eh syempre, pag lab equipment, diba, pag nasa laboratory ka, pag sumabog yan, ayun, garanti sabog yun.
4: Garanti sabog.
0: Garanti sabog, sabi ni ano, sabi ni Normie.
3: Aray ko.
1: Normie lang po nakikinig ka.
0: Garanti sabog, garanti sabog, transmitter. By the way, special thanks to ano din pala kay Normie sa pagturo sa akin ng ano. Paano mapagana ang RDS sa isang bonak na transmitter na garanti sabog?
1: Oh, lodi yan eh. Lodi yung tarantadong yan.
0: Yes. Salamat kay ano. Salamat kay Normie. Pero actually, ano, napagana niya talaga yung ano yung bonak ng transmitter na sa FM. Pero speaking of ano din pala, DTB. Anong gamit mo ano nga yung application para mapagana siya and anong resolution nun or ano, something.
1: Okay.
0: Naka 60 FPS ba 'yon or naka 1080 ano ba 'yon?
1: Well, depende kasi yan eh. Again, sa DTB kasi ito tinatawag na siya. We're talking about ISDB dito. Sa DTP kasi, as far as we know, depende sa network configuration yan kung anong gusto nila. In the case of GMA, kasi, yan sa ano nila, sa dalawa, patima, anim ata? Only ma. Tatlong blank, o tatlong blank pa, o dalawang blank. Hindi ko na maalala eh. Matagal ko nang hindi na-check yung feed nila eh. Anyway, puro sa standard definition yan. Kay ABS dati, anim na standard definition yan. Si All TV, isang high definition. So, depende naman kasi kung paano may, tulad sabi ko sa CNN dati, paano mo isisiksik yung mga yan. Kasi, depende talaga sa configuration na network. In this case of DCSM, isang HD lang na 1080p yung feed. Pero alam ko, in-upscale lang yung 720 niya. 720 yata yung output ng TOC. Pagkatapos mapapasok yun sa apparatus na naka-resize ng 1080. Yeah, 1080. Tama, 1080.
0: Pero okay naman yung ano, no? Yung transmission ng ano, smile doon.
1: Yeah. Basta pasok lang naman sa standard ng ISDB. Walang problem. Kasi, again, pagdating sa transmission, garbage in, garbage out. Meaning, kung ano yung feed ng, let's say, ng production team sa TV, yun din yung lalabas sa transmission. Kaya tawag namin dyan, garbage in, garbage out. Yes.
0: So, ayun. So, time check natin. It is now 8:40.
1: Ayun, master control. Tama. Master control.
0: Yes. Master control. Basta pasok daw sa standardization. Ano yan? Okay yan.
4: Mayroon akong tanong.
0: Sige, ano yun? Much better.
4: Okay, Sir Pat. Is it true na kailang ano pag HD yung broadcast is kailang ano, parang mas mahirap siya i-decode dahil sa error correction.
1: Ah, okay. Very good question. Kasi ito 'yan eh. Depende kasi sa SDD, may error correction 'yan, time interleave. Tapos may guard interval pa 'yan. I won't go into the specifics dahil kasi aabutin tayo ng subject 'yan. Pero whether kasi in high definition or standard definition, depende yan sa method of modulation. Whether QPSK, 16.1, quantum temperature amplitude modulation, or 64. The reason why si GMA at that malinaw nung dalawang channel lang is because of that kind of modulation, which is 16.1. Naaabot lang sa 4 megabits. So, kahit i-HD mo yan, which is I have also test. Actually, dati kasi si GMA naka-HD yan, pero at upscale yan. Nakuha namin yan, that's 28, pero malayo yung pitch. So, it depends kung HD or SD ka. Pag SD ka, tapos 64, QAM range yung ano. So, mas matinding error correction kailangan to. Versus sa 4 megabit na a high definition, which is ginawa ni GMA. So it depends on the method of modulation kung yung error correction. Pero I suggest yung isang channel talaga mag-PPSK ka na para wala ka na problem.
4: Ah, okay, okay. Gets, gets. Thank you, sir.
1: No problem.
0: Ah, okay. Ah, yeah.

0: Yan lang ang ano, yan lang din ang tanong ko. Maraming salamat ano, sir ano, sir Pat, sa iyong ano, yung answer regarding dito sa ano, sa DTT or DTP. Okay. Ayun. Maraming salamat, bro. Okay.
1: Shoutout lang pala sa mga nakikinig, sa mga nanonood.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat.
1: Okay, sige. Anyway, guys, thank you very much.
0: So, ayun, ano, according kay ano, kay Sir Pat, ano talaga, kung ay ano talaga 'yan, depende talaga sa ano 'yan, sa standardization and ano, video configuration po, para mapagana 'yung ano, 'yung digital TV. Ayun. So, next. Ay, teka, sandali lang. Ay, hello, madidit air tayo. Sorry guys. Okay, so, kaibigan, it is now 8:45 ng gabi, Philippine Star Time. And kayo nakatutok sa DZSF and sa Smile Online Now and sa mga radio stations nationwide. Ayan, siyempre. Ay, gagi, si ano, si Mark Corrales. Ba't nakaano to? Na... Tsaka ito yung La Noche del Martes na binalik yung ano, yung jello ano na yun. Pero anyway, ano lang to? Ano yun?
2: Pakita. Asalam mo yun, NC. Actually, sinend ko kasi yun sa may ano, wait lang. Sinend ko siya sa GC. Sa GC namin sa Instagram. Saan ka pa ba doon? Doon sa may sa mga anak ni, wag ko na sabihin.
0: Anong anak ni ha?
2: Mga anak ni nanay ano, hindi ko na sasabihin.
0: Saan?
2: Sa ano ba? Instagram.
0: Sa Instagram. Ay. Okay, wait, let me check. Ano yun?
2: Tingnan mo sa media.
0: Check ko lang ha. Instagram. Ito, let me check my Instagram, guys, ha. Boss! Oh! Ano yun? Tsaka, by the way, guys, ano, congrats rin pala kay, ano, kay Ice sa pag-ano niya, sa pagiging, ano niya, sa pagiging new registered psychometrician.
3: Oh, yeah. Yan.
2: Upper the plan. Ganda
0: lang
2: pangalan.
0: Upper the plan lang. Ay, ano to? Saan mo ba pina-forward?
2: Okay na. Sila. Hindi, sige. Hinami mo na lang. Sinend ko naman siya.
0: Saan mo pina-forward?
2: Eh, check mo na sa Discord pa. Sa Discord
0: pa. Send mo na lang, be.
2: Sinend ko na sa chat.
0: Ano ba to? La Noche del Martes. Na, binalik yung ano, aba dapat lang yung...
2: Ito lang, babalik sa aba dapat lang, ay.
3: I-play mo nga yung TVBI. Ay.
2: Play mo tayo, play mo. Pwede yan. Hindi, iba yan.
0: Sigabo? Hindi daw may RF transmitter. Pero i-search natin, guys. Digital... RF. O, paano kaya, no? Pero, sabi niya, nasa euros daw yan. Nasa euros daw yung ano daw.

0: Ito, antena ng TV ay. So, bale, ganito yung mukha ng ano, ginagamit ni Kuya Pat. So, grabe no? Grabe no, ang ganda niya pala no? Ganda niya pala tingnan. Pero actually, low power lang din yan. Low power lang yung ano na yung transmitter niya. Pero kung gusto niyo ng ano guys, kung gusto niyo mas malakas talaga yung pagbayo ng ano, ng signal ng digital TV ng Smite, then you can buy a high power, pero I'm not sure kung anong product, pero mas professional na, na broadcast apparatus ng ano, digital TV transmitter. Ayan. Pero actually it's more ano ata, it's more expensive. So ito, pero naka-afford naman natin. Kung may ano lang, kung may pera. Diba? Okay. So ayun, mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang salita ng Mansanas ngayong gabi sa ngalan po ng InSmile Studios. Ako si DJ Presley Panglinawan. Mabuhay!
1: May tunong ba?
0: Mabuhay! Maros Media Group.

0: Garcia.
1: Right.
0: At sama namin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranting pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Aarangkada na! Ang saya! Ang surpresa!

Sah.

0: katawanan. Daytime, isang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
1: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: Let's go!
1: Nangingi sa isa tuwa eh, no?
2: Paano natin na...
3: Excuse me.
0: Oh my god!
4: We are so back!
0: Maganda.
4: The bus has arrived! Literally.
0: Yes! Nandito na ang bus! Oh my god!
4: Bus!
5: Kaya na ba tayo? Magandang gabi mga smileys, mga kalabaw, pre. Kailan ulit tayo nag-live noon? July 11? July, August, September, October.
0: Ilang buwan na rin? My God!
3: Ilang buwan na yun!
5: Ilang buwan na, pre. Huli tayo nag-kita. Pero sa tatlong buwan na yun, ang dami nagbago.
3: Ay, no way.
5: Oh, pre.
3: My God.
5: Man, it's...
0: Alam nyo, nung last nag-live ang TDS, na-strike si YouTube.
5: Ay, we?
0: Joke lang yun. Nung last time nag-live si TCP sa TDS,
5: July
0: 11. Susten, nasa Cool FM pa yun, yung dating Cool FM.
3: Yes, oo. Oh,
0: let's see, mas-strike na yun.
1: Try one pa lang ng
5: tawag dito.
1: Oh!
5: Ngayon
1: pa lang,
5: hindi pa nag-live
1: yun.
5: Pati si Sunisa, ano ba? Diba, nag-live sa Smile. Actually, yun, Smile to, diba? BTS FM is technically Smile.
3: Tigun. Tigun Era pa pala.
5: Tigun Era. Pre, isa pa.
0: Welcome back, TCP! Oh my God!
5: Yes, pre, I'm coming. Sabi ko sa inyo, I'm coming.
0: He's coming. Mga guys, he's coming and he's here na! Oh my God!
5: Yes, he's here to come. Wait. Grabe.
0: Welcome back! Oh!
5: Gagi. Anong tingin yung satellite? Ito ba, pre? Ito ba? Ito ba sinasabi niyo sa satellite? Pre, gabi. Alam niya ba, may kwento ako? Last Saturday. Si Meps, pre, dinokta ko niya, diba? Anong ginawa ko?
3: Oo.
5: Tinigaw ko pangalan niya sa TV5, sa harap ng TV5, sa loob ng TV5, sa Vibe Studio.
1: Kasi iba nagpasimuno, di ba ikaw? Ay.
5: Ah, ganun. Kumagalun ka
1: lang. Joke.
0: Ito.
5: Terebi.
0: TDS.
5: TDS, o.
0: TCP. Ito, mahalaga to. Sasabihin ko sa ito. Totoo ba na 2 hours tayo na yun sa TDS or 1 hour ka lang?
5: 2 hours, pre. Kasi, kasalanan ni Meps yan.
1: Hindi, alam mo ba kung bakit? Naka-season break ako.
0: Wala.
3: Wala.
0: Pambawi natin, 2 to 4 a.m. Tita Meps Magazine.
5: Tama yun.
0: 2 to 4 a.m. Yes! 2 to 4 a.m. Let's go!
3: Malala.
5: Ay.
3: Oh, grabe.
5: Alam niyo ba?
0: Ba't ka nang satisfied dun, MS? Eh, gago ka ba? Di na mas stretchable yung bungol ni ETCP, ah.
1: Grabe ka na, MS, eh.
5: Ikaw lalabas ako next time. Ay, may
0: lalabas. Wow!
1: Uy, MS, eh. Ganun mo ba ka-miss ang show ni ETCP para mag-ungol ka lang?
5: Pre, kanina lang. Halos mamatay ni Tani.
3: Yun lang yun. Namimiss ko na tong show na to, eh. Yun, ETCP. Grabe.
1: Kung nami-miss po yung show na yan, pre, dapat pumutok ka na parang babaha na yung bahay mo.
5: Pre, kapag na-miss mo, pwede mong balikan. binalikan ka ba? Aray mo.
0: Aray!
5: Ay, grabe.
3: Ma!
4: Hoy! Hoy! Hoy!
2: Oh my God! Makakatuhan tayo dito. Wala na pre. Goodbye smile agad. Makakatuhan tayo dito.
3: Bro, wala pang alas 12, TVB. Wala pang alas 12.
6: Sige po!
1: Bad pa naman sa The Dreamy Show! No!
0: Mag-react sa Gabo! Akalang... Ba't may chubbit sing sa iba?
3: Chubbit sing.
2: Ba't lukit mo siya ng botin? Ano, tuloy mo, Gia.
0: Tuloy. Kaya lang naman may TDS. Kasi si TCP, guys, sumali yan sa hangout with Mamon.
2: Oh, yo!
3: Oh!
2: Ano mo, pre?
0: Sumali siya sa hangout with Mamon. At alam nyo naman saan galing yung hangout with Mamon? Sa May Tulugan. Ibig sabihin yan, pag walang May Tulugan, walang TDS.
2: Hindi, pre. Saan ba nang galing May Tulugan? Kay MSA. Kung walang MSA.
0: Kung wala si MSA, walang May Tulugan.
3: Tama.
2: Walang Cool TV, pre.
0: So saan nang galing, galing si MSA?
2: Sa point ko.
0: Delikado yung joke. Delikado yung joke. Baka mandok style ng tao, gagi ka.
2: Huh?
1: Saan nga ba nang galing si MSA? Mula kay Kabayan, ay.
0: Hindi, kay Ma...
2: Ma'am.
0: Pag wala ang Alex family, wala si MSA.
2: Ano Alex? Alex?
1: Hoy!
2: Sabihin ko ba? Wag na, madadoks eh. May madadoks tayo eh.
3: Oo nga eh.
0: Hoy, baka maano ka, baka delicates ka, bossing boy.
2: Mm-hmm. Mamaya katuan ako ni Ale. Hindi, wala.
0: Wow.
2: Grabe.
1: Nasa lumang headquarters pala tayo, TBH, oh my God.
2: Pre, ginagamit mo yan hanggang ngayon. Hindi ka nagamit.
3: Hindi pa rin. Oh my God.
0: Ano kaya nangyari dyan? Akala ko na decommission na yun.
3: Oo, gali.
2: Hindi, pre.
0: Nandito ba yung naihi si Tere, si ano, si...
2: Gabo.
0: Gabo, oo. Oh.
2: Ayun, no?
1: Ah!
2: Nilagay
1: ano?
0: Yes!
1: Oh, no! Oh, yes! Ano mo naghihi dyan?
2: Nilagay ni Tere.
1: Ano mo naghihi dyan? Oh, my God!
3: Gaihe!
1: No!
3: Tara, nandiyan pa pa rin.
2: Pre, nakikita ko yung bakat, pre,
3: oh. My God.
0: Ay, diba saan ni yan, si...
2: Dreamy Bull?
0: Oh my God.
3: Ang bato ka!
2: Uy, bagay sa'yo, Gab. Bagay sa'yo.
1: Ah! Oh! Gago!
0: Umsi.
2: O, diba?
1: Play ulit
2: yun.
0: Uy, ba't nag-load din si Cool TV sa akin?
1: Ang bato ka!
2: Pre, bagay na bagay ng ano. Gagi, pwede maging ano tigam. Resident
0: Tree. Oh, si Kulay nandyan.
2: Oo nga. Pre, may nagsabi saan kanina. Diba yung ano, Black Studios? YTV Studios.
0: Gets ko eh.
2: May nagsabi, taga News Radio. Black Studios. Nasabi ni Tere B, Black. B-L-A-C-K-E-D.
0: Tere, may paano ko alam yun?
3: Oh my God.
0: Nanonood. Yucks! Yay! Yay!
1: Tere,
0: B!
1: Tere, B!
0: anak.
2: Ba't si ka nanonood si Terebi nun?
0: Si Terebi? Nanonood!
2: The Black Studio ng YouTube.
1: What? Uy, ngayon ko na napansin! Yung profile ni Terebi, mukha ko!
2: What do you mean?
0: Sigat ko?
3: Profile ni Terebi, pre! Postcard!
2: Diba
1: yung oh my God!
3: Pakita mga Terebi, pakita
2: morning
3: mga...
2: Morning smiley, tamput.
1: Ano good morning smiley? Oh my God!
3: Oh my God! Gabo, what the heck, bro?
0: Gabo.
3: Gabo.
1: Oh, oh.
3: Yan yung picture, yan yung picture
2: ano, mo. Ano, crush mo na naman si Gabo?
3: Hindi!
2: Gabo, may datong lalaki sa pulet. Datong lalaki. Tinitira mo. Ay, tinitira.
1: Oy.
3: Hindi, Gabo.
1: Oh
3: Gabo, yung picture mo na yan, yan. Yung picture ayan mo, yan ba yung tawag dito? Bagong season? Yan ba yung sa bagong season ng Google Green Smiley?
0: Meeps!
1: Oh my God!
3: Ito natin mo yung bago.
1: De.
0: Uy!
1: Alam nyo?
0: Aldo! Uy! Naglaro ko ng Iraqi na yun.
1: What happened?
0: Naglaro ko ng Iraqi na yun. May bagong, may keys.
1: Ito.
3: Akay
1: bumalik sa gamit siya.
3: Nabalik.
6: Parang paayuda nga na yun. Parang may paayuda nga yun.
2: 13 minutes pa lang tayo on air?
1: Oh.
3: Anak.
2: Isipin nyo guys, no? Kababalik na ng TDS kasi MSA mukhang tatay na.
1: Oo nga eh. Tumaas yung kanyang balbas eh.
3: Mukhang akong tatay guys.
2: Sino yung ano? Sino yung asaba?
3: Tito na.
0: Ibig sabihin niya si MSA patang-ama.
3: Tito na ako, ano ba kayo?
2: MSA, sino yung anak?
3: Oh my God.
1: Si MSA, alam mo, TCP, yan si MSA, kahit may balbas na yan na pang tito na, yung kanyang body build, pang tito na rin. May malaking siyan na.
0: Tamangato kayo.
2: Seryoso
0: na din yes guys. Preforms.
2: Na pre. Mag-push up ka. Mag-push up. Hindi, mag-bayo ka pre.
1: Bayo oh, babayo na. Oh, ayun na. Ayun na.
2: Babayo. Babayo na.
0: Oh my God. That's antas.
1: Babayo na yan.
0: At yung camera ni MSA mukhang ano?
2: Grady.
1: Japanese.
0: Hindi. Pixelated by
3: loading.
2: Ayun.
1: Ayun na.
2: For the first time sa TV. Anak. Pre, first time niya talaga.
3: Guys,
2: pre.
3: Para sa ating
0: o siya, TCP, mag-live na ako sa YouTube channel ko maya-maya. So, makaalis ako.
2: Ano, 10-10? Ayun na.
3: Bomb station.
0: Hey, thank you na yan. Salamat.
3: Hindi lang tingin yan. Ah, puro ungol lang yan, guys.
0: Samgyup salamat.
2: Samgyup sal. Wait lang. May tanong na sa chat.
3: Samgyup salamat.
1: Ang
3: laki
1: ng camera mo, pre.
3: Hindi ko alam kung bakit patapat, bro. Na.
1: Ano yan?
0: Wala, delikado.
3: Delikado.
2: Terebi, wag mo ipapakita,
3: Terebi. Uy, gago ka.
2: Wag mo ipapakita yung Terebi, ha?
3: Huwag mo ipakita.
1: Uy, wag mo naman sabihin. Papakita talaga
3: yan.
0: May lawit, guy.
3: May lawit, eh. May lawit yung ano ko eh. Oh my God, I swear to God, bro. Nah.
0: Ito yung programa, kaya pala rated X ang nilagay ni Terry B. Dyan, TCP.
3: Naging rated X, pre.
2: Rated 30. Rated 30 pala. Eh, nawala yung rated X.
1: Ayun na, ayun na. Nawala na, nawala. Ano mo yung magiging
5: rated? Ba't naman
1: natin
5: tinuto? The MSC show.
1: Hindi pa naman MSC show, mamaya pa guys. Damay sa sabihin ako show.
5: Gusto mo mag-live sa may
1: rahat. Doon tayo mas malala.
5: Oh, ano to?
1: Lelelel.
5: Pre, alam niyo ba? Pre, July 11. Kaya po ko noon, naghihingalo na. Halos sa tapos na. Ayun, naalala ko yan. Pre, di nga ba ako ng graphics eh.
0: DCP, gusto mo turuan kita para magkuha ng paano maglaro ng Minecraft sa computer? Step 1. Panoorin si MSA na bumayo. Step 2.
5: Nagawa ko na yung step 1.
0: Ano step 2? Step 3. Panoorin si AJ na pumunta ng langit.
1: Alala ko.
0: Alala ko na naman yung sign off ni MSA kagabi. Puto. Oh.
1: Naman naman. Yes. Nagbabasan pa naman yun eh. Nagbabasan pa
2: yun. Akala ko si Mips na yung susi. Chiyo. Chiyo. Chiyo. Chiyo. Chiyo.
5: Ano? Oh. Gusto mo maging two?
2: Hindi. Hindi. AJ. Approved. Yung sinabi kong AJ from Manila NCR, si Deja ko talaga yun.
0: Wala. Hindi na may script ka na eh.
2: Oo nga eh. Deja
1: ko talaga yun. Na-messed up niya eh. Sinabi yung Jumar Javis.
0: Jumar Javis.
2: Jumar Javis.
5: Ano ba yung si Jumar
2: Javis? Oh my God.
5: Kala ko wala nga natin si Jumar Javis eh.
2: RJ, kung naman ngayon, pasensya na kung nabanggit ko sa'yo, Jumar
1: Javis. RJ, Jumar Javis. Bumalik ka na.
5: Wala
7: bumalik ka na, RJ. Miss ka na ni Mips.
2: Oh, namimiss ka ni Mips.
1: Oo, bro.
5: Bumalik ka na.
0: Namimiss ka na ni Mips.
2: Mips.
5: Mapayuhin ka dyan. Mips.
2: Mips.
0: Oy. Oy. Oy.
2: De okay na yan. Ah, yan.

0: No, wala na, binigyan mo ng idea si Sen. May, wala, lugi ka
1: na. Ano lang, Sen, Wish TV na lang, ay.
2: Wish TV.
0: Focus on family and the community.
2: And the community. Whoa, whoa, wish ko lang.
1: Ay, wish ko lang.
3: Wish ko bo...
2: Ha?
1: Grabe.
2: Ha? Iba niya na.
1: Balita ko may ginawa daw si Mebs na ano ah, na poster. Ang inyong himpilan. Ay. Ang inyong tahanan.
2: Oo, oh, oh, yung teaser. Hell yeah.
1: Oo, oh, teaser na ano to. Yung Cool Mornings with Ate Goring.
0: Hey, bye. Face to face with ano with Ate Mebs.
2: Ate Mebs, tama.
0: Tapos meron pang ano, meron pang frontline Pilipinas kasama si Mebs at Mebs.
2: Eh ano pre, meron na yung ano, pulis sa lahat.
1: Pulis sa lahat.
0: Hindi, first of all na lang.
2: First of all, tama.
0: TVH pa yan. TVH yun. TVH
2: yun.
3: First of all.
2: First of all, I do not know.
1: Mebs. Wala lang.
4: Okay, sabi mo yun na, TCP, go!
1: Oh pre, balita ko, crush mo lang si AJ, diba?
4: Hindi.
1: Alam mo ba mga smiley?
3: Yo,
1: smiley, mga kalabaw. Itatapuyin ako sa inyo.
4: Oh, sige.
1: Alam niyo ba? Oh. May crush niya sa akin dati.
0: Omsim!
2: Omsim!
0: Omsim! Na may exclamation point.
2: Tama.
0: TCP, i-memo mo na yan si ano si Terebi.
1: Visit.
2: Oy, memo.
1: Terebi. Hindi naman nakita.
3: Memo Mebs.
1: Ito na lang yung inanan ni MSA pinapanood niya.
2: Hoy! Huwag mo yung send yan!
0: Ano yan? Send mo ulit!
1: Ito pre, oh. Pinapanood niya kanina. Hoy, Terebi, huwag mo ipapakita.
2: Oh my God!
1: Oh my
2: God! Hindi kasi, yung pinapanood namin ni Terebi, ni MSA kasi. May ganyang scene pa kasi ang wild eh. Hindi namin na-expect yun.
1: Siyempre si MSA yan eh.
0: Si MSA mahilig sa mga wild eh.
1: Oh, mahilig sa wild eh. Diba MSA mahilig sa wild?
0: Wild animal yan eh.
1: Wild
2: at all. Wild animal.
4: Mamaya tatapusin ko yan pag after ng show ko.
2: Hoy, tapusin natin yan. Mag-binge watch tayo. Pre,
1: may gagawin kayo no?
2: Lagot!
0: Magdadagot kayo yung dalawa. Umayos kayo yung dalawa ha.
1: Buti ano mo Gio, magta-tropa time yan.
0: Tropa time? Hindi diba yan yung tropa time sa amin rakit, diba? May tropa time.
5: Para naman ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat pwede pa mga sa mga win sa pin.
2: Kako mag Memo Plus Gold!
1: Pre!
0: TCP, tipaan niyan. Ang tawag dyan, tropa time sa Meraki.
1: Tropa time. Uy,
0: dapat may good morning pa. Alas 7 sa umaga.
1: Good morning! Good night. I love
2: good
1: you.
2: Good morning, smiley.
0: Om Sim. Mebs, 2 to 4 a.m. ha?
4: Basta GA ko magpaliwanag sa mama ko, ha? Thank you.
0: Si AJ na mag-explain.
2: Ito lang sa sabi ko. Bahala na si Batman. Alis na kami dyan.
0: Oo. Pag show ka or memo ka, Mebs. Ganun lang yan.
1: Ay nako, wild nyo.
0: Kailan ba kita mag-commercial? Commercial na lang tayo, TCP.
1: Commercial?
2: Commercial, gusto ko makita mag-commercial ng TBS.
1: Guys, hindi na po kami magbabalik.
2: No!
1: Na-joke lang.
0: Babayo daw si

0: Messi pagkatapos ng break na to.
1: God. Tama.
2: Hey guys, magbabalik
3: ano yan,
2: kami
3: pagkatapos.
2: Oo, oh, tama. Magbabalik kami pagkatapos ng itang paalala.
1: Tama.
2: Maybe dapat may durag.
0: Ambato ads! Ambato ads!
2: Yo, what?
0: Yo, what?
3: Yo, what?
2: Terebi, ads pre. Ayaw mo mag-ads?
1: Natulog na si Terebi.
0: Hoy Terebi, tama ka na sa pag-jajags doon, Jack.
1: Oh, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na.
4: The following advertisement.

0: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, buta, gugo, sira, lubo, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: Oh my god. Oh my god.
1: Ang bato ba?
2: Nahulog.
3: Sorry, pre, nabaril si MSA. Nabaril ng
1: nabaril?
3: Ng white slime, ng white slime.
1: Naway ako, tama, tama.
4: Oh my god, aray ko, yung likod ko.
3: Diyos ka po. Oh, white.
4: Oh, babalik ang dreamy show.
3: Kailan na pansin, pre, yung orasan natin. Ba't parang ano, CCTV?
1: Uy, oh pre, my. Matagal na yan.
4: Therapy TV.
1: Therapy, CCTV,
4: pambihira. Therapy TV.
3: CCTV.
1: Ayun na nga mga kaibigan, nagbabalik po ang The Dreamy Show. Ah! Okay.
3: Boss, nagugutom ako bago. Cream, hinom ako ngayon ng Therapy Root Beer.
4: Woo! Grabe naman yan.
3: Ay, grabe. Alam ko gusto ni MSA. Natuwa sa reaction ni AJ.
4: Ayo. Alam ko
3: yun. Gusto ko mag-joke. Kaso, hindi, hindi ako pwede mag-joke about sa ano. Medyo sensitive, medyo bahama na tayo guys. Pero grabe. Alam niyo ba guys, bago na ang aking cellphone. Pwede ka na magkuha lahat. Pwede na makapag-edit, makapaglaro, manood ng bold.
1: What? What? That's crazy.
3: Hindi, amin na maganda ang mga pagpipicture. Napipicturean ko. What is siya? Ay!
4: Uy!
3: Alam, di
1: ba?
3: Uy! Grabe.
1: Natulog na si Mep.
3: Ay, no. Pinatulog na ng nanay yan. Baala siya yan.
1: Uy, huwag mo kalimutan, Meps! Tutupor ka! Mamaya!
3: Oo, pre. Pagkatapos ni Big Sander, ni MSA. Ni MSA.
4: Public ni naman MSA. Yung pangalang ko, oh my god.
3: MSA, tama nga pala, public
5: na ako, good night.
3: Ano ba kayo? Ano
1: matutunod? Good night.
3: Pero mamaya, tignan mo, manonood yan kay MSA.
1: Oo.
3: At magsatayin off yan.
4: Pwede naman sabi, oo. Oh,
3: Manila yes. NPR. Good, good. Pati, Gab, palitan na natin yung sign off. Lagayin natin boss ni Beps. Yung upuan, pre. Dalawa nasira niya.
1: Dalawa?
4: Dalawa.
3: Oo, oh, okay. Akala niyo isa lang, no?
1: Oo. Oh.
3: Dalawa.
1: Oh, yung my isa, God.
3: Nasira niya yung KO na. Dalawa,
4: oh, my.
3: Dalawa yun. Sinaps kasi, sumasandal KO. Kasi yung sumasandal saan, may pinapakita ko kayo. Diba? Sumandal KO. Oh. Boom! Bagsak si Meps. Bagsak yung KO. Parang domino, pre. Parang domino yung pagkabuntok ng dalawa. Kung nakatandal si Yo sa akin, pre, damay ako dun.
1: Oh my god.
4: Oh no, bro.
3: Ang well
1: talaga. Naka-ano ka, nakapalagga.
3: Oo, hindi naman kasi nakatandal si Yo sa akin. Pero talaga ako. Pagkabagsak ng upuan ni Meps, diba babagsak din si Yo? Dumagsak yung likod ni Yo.
1: Aray! Kaya sabi niya, may masakit yung kanyang ano eh.
3: Tatawa ko, pre. Hindi ko alam kung yun din ba yung ano, last episode ng Vibe bago mag-rebrand.
1: Oo.
3: Siguro kaya nag-rebrand yung Vibe dahil kay Meps. Natira niya.
5: Ang sira mo na ba nagbago na lahat?
3: Guys, alam ko na yung meaning ng M sa map.
4: Ano?
1: Monoblock.
4: Monoblock.
1: Monoblock.
3: Tapos yung S sa map,
4: sira. Sa happy face, love you, map.
1: Love you, map.
3: Ano? Guys, Teremeps.
1: Terebebs. Tama, Terebebs! Mabuhay, Terebebs!
2: Mabuhay!
6: Mabuhay ang kasala na Terebebs!
1: Terebebs Magazine!
6: Pre, sakto. Huwag ka mukha si Beb, kasi Terebi. Kung ipagdidikit mo yung dalawa nilang mukha. Pre, magka-identical talaga, pre. Oh my God, blue wave, blue wave.
1: Doppelganger, pre. Doppelganger.
6: Blue wave nag-send ng ano. Dilaw na yellow, tas black na... Anong dilaw na yellow, gago?
1: Ha? Dilaw na yellow?
2: Dilaw na yellow?
1: Dilaw na yellow? Oh my God.
6: Dilaw na bilog. Dilaw na bilog.
1: Dilaw na yellow. So yung yellow na na-yellow square na eh, grabe ka na?
6: Dilaw na yellow. Oh my goodness, sorry.
2: Oh gusto bro, na bro.
6: Ate ka, Nina. Nina't kay AJ. Oy! Bakit?
1: Oo, ano ito yung play doon?
6: Bakit may glutok?
2: Nagkabali.
6: Kasi simula umaga, umasok ako sa school, pagkatapos ko sa school, diretso, boom, trabaho. Pagkatapos ng trabaho, ambasing. Teka, ba't mo alam yun?
1: Paano kasi? Kinanta doon sa, ano, sa ADC.
6: Hoy, Terebi.
1: Sa pilot pa naman eh.
2: Okay.
6: I have a quick question kay Terebi. Ba't yung sinerch Black Studio sa Google? Lumabas, pre, Black. Colon. Exclusive DVD HD erotica port video.
2: Oh my God. Nah, bro.
6: Bakit may Vixen Media Group dito?
1: Vixen? Oh my God.
2: Vixen?
6: Wait lang, ba't mo alam yung Vixen, pre? Wait lang, ba't mo alam yung Vixen?
1: Alam mo, pre, hindi ko alam. Ba't ako nag-react na hindi ko alam.
2: Hindi ko alam din eh. Lala!
6: Pero terebit. Ay, MSA, di ba ikaw rin yung nagtami ng ano? Ano yung e-porner pa yun? Nalaman
2: ko rin
6: yun. Ang kita mo, nag-oo? Putak na.
2: Ito ba yun?
6: Sorry, Tamura.
2: Kita ko nga dito.
6: Oh my goodness. MSA, sinerch mo talaga sa cellphone.
1: Oh my God.
2: Oo nga pala, pre, binanggit mo pala sa akin yung bat.
1: What? Oh my God! Grabe ka na, MSA!
2: Alam nyo na yan! Wala na ako mga kamas!
6: Ano yung iba sa MSA? Mga kalabaw, mga ka-smiley. Si MSA, may nakatago siya sa drawer. Ang pangalan, Ice Cream.
1: Ano kaya yun, no? Ano kaya yun?
2: Ice cream lang yan, ice cream.
6: Oh, pre. Dinidilaan naman talaga yung ice cream, di ba?
1: Ay, tama! Yung kinain niyang ice cream last episode, yun yung tinago niya sa drawer, yun.
6: Oo.
2: Ayan yun, no? Naalala ko yun last episode.
1: Oo.
6: Hindi lang ice cream yun, maraming yung purpose yun, eh. Pwede
1: yun
6: rin siya lagayin ng mga, ano, ng mga kitchen, ano eh?
1: Hindi lang din, pre. Pwedeng lagyan yan ng ano, maging flower vase.
2: Oo.
6: Pwede. Pwede rin ano. Pwede rin coin purse to, diba?
1: Oh, coin purse, syempre.
6: Coin purse.
1: Sus, marami. Isipin nyo, marami nang malagyan ng pera nyo dyan. Grabe. Napaka-convenient. Wow!
6: Pero pwede mo rin yung hugasan.
1: Tama naman, oh. Paano kayo marunong... Nadudumihan ng ano?
3: Oo. Kasi minsan, pagkuhuha ka ng pera, malagkit.
1: Ah, tama naman, malagkit. Uy, syempre, yung pawis talaga, malalagkit talaga sa pawis mo, syempre. Mm. Talaga hinuhugas ka. Talaga yung
3: ano, pawis.
2: Kalimutan, oh, no, bro.
3: Alam mo, Tere B? Salamat na lang, Tere B. Bakit yung touch ng Black Food yun? Ay, my goodness.
1: Oh!
3: Oh, my goodness, Tere B. Oy!
2: Tere B, ito
1: to! Oh, my God!
2: Tere B, ito!
3: Tere B, ganyan lang.
2: Ito po!
3: Oh my goodness, mag-send si Tere B ng reel ang pangalan, Malakit Compilation.
2: Compilation.
3: Sa exact timestamp na 42 seconds, merong lalaki na malakit yung likod niya.
2: Mm-mm.
3: Na may, ano ito? Patay ito ah. Napatay ito ah.
2: Oh no.
3: Ang tawag doon yun sa ano ng pati? Grave, ano yun? Grave plate ba tawag doon? Grave name? Grave markers yun. Memorial. Mm-hmm. Tapos tataas doon, bakit may ano? Itawag na lang natin sa pangalang ice cream. DMS.
1: Hindi niya tunay yes, na pangalan. Ice cream. Hindi yung ano ay.
3: Balita ako gusto daw yung gabi. Gusto niya daw magkaroon ng ice cream.
1: Ice cream.
3: Ice cream. Magnum. Mm-hmm. Eto.
1: Gago ka, Terebi. I-delete mo yan.
2: Okay, delete mo muna. Ano? Ayoko na.
1: Lalabo, Terebi. Oh my God. Di forget. Bumalik ng Dream Show. Ilalabas mo yung pagka-wild side mo.
3: Oh, hell. Oh, wag ka na. Speaking of the Dreamy Show, oh my goodness. May kwento mamaya.
1: Ooh. Oh, may kwento.
3: Oh my goodness, nagulit ako sa mukha ni Terebi. Sorry.
2: Nagulit ako sa mukha ni Terebi.
1: Grabe yun, ha? Grabe yung mukha na yun, ha?
2: Oh, God.
1: Ayun! Didilit agad! Sisave mo na sana!
3: Sana! Ay! Sisave mo na sana? Wait lang, tingnan natin sa logs. Ay, tayo hindi pala nito
1: yung
3: feature dito.
1: Pwede ba? Hindi ko alam kung hindi matayo.
2: Wala! Deleted na yung attachment!
3: Oh, oh my God!
1: Uy! Taro! Stocks! Wag!
2: Taro! Ano ba yan?
1: Pira ka, stocks!
3: Oh my goodness. Dilaw na bilog, plak na bilog, tapos may nakalagay na om steam sa ilalim.
1: Oh my God.
2: Di-describe.
3: Ganyan na mag-describe sa mga radio listeners natin. Saan ba tayo naka-cybercast ngayon dyan?
1: Di alam mo yung totoong om steam?
2: At yung sa mga bilog na podcasters, sa mga nanono, mga nakikinig.
3: Ano mga sa'yo mga caster?
2: Ay! Oo! Wait, tignan ko muna.
1: Alam ko, Radyo Contrawia po, kasali na yan.
2: RKW?
3: Yes, RKW!
1: Mga Brodies! Eh!
3: Hey, shoutout sa mga Brodies! Ano pa ba?
1: Tapos hindi pa, marami pa yun sila eh.
3: Oo. Oh.
2: Ay, hindi pala.
3: NTR.
2: Hindi pa. Tutugtog. Pinakinggan ko muna yung RKW, pre.
1: Ay, hindi pala.
2: Hindi pala nakahere dito.
3: Ay, hindi ba?
1: Oh, binabawi ko yung sinasabi ko.
3: Ay, babay mga brody. Ay,
1: babay mga brody.
3: Binabawi ko na sinasabi.
1: Binabawi.
2: Wala kasi si DJ Normie.
3: Oo, oh, tulog. Ano ba yung inere sa ano ngayon? RKW?
2: Oo, oh, puro tugtog.
7: Ano yung tawag dito eh? Yung
3: ano? EFN? EFN? F10? Ah, hindi, wala. Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon, Japon natin ng crush mo. Picture, mga memories, mga laro mo, child po.
1: Smooth ba?
3: Smooth pre.
1: You no?
3: Kung ako si MSA, maglalagay ako ng child po.
1: Oh!
3: Photography.
1: Photography. Tama.
3: Photography.
1: Diba, MSA? Mapitik! Pumipitik! Bumabay
3: ko! Actually, pwede na bumalik sa pag-i-edit.
2: Grabe. Pwede na, makakabalik na siya. Yes.
3: Oh yes, speaking nga pa, madami nga nagbago sa ano. Sa smile, sa cool. Actually, first time ko nga lang sa ano eh, smile eh. At ano, host. Pero wala na ulit yung smile. Ay, nakakawa pa.
2: Damn.
3: Pero pili ko babalik naman yan. Babalik naman yung the future.
2: Oh, babalik yan.
3: Malay mo.
1: Hindi naman sa mawala ang smile. Andun pa rin sa smile. Andun pa rin ang smile.
3: Yes.
1: Sa ano lang. Smile Media Group and Smile Studios. Yes. Yun lang makikita nyo.
3: So yeah, technically, smile is still.
1: Yes, smile is still here. Smile is still
3: here. Oh yeah, by the way, sa mga ano, returning listeners natin, Cool FM is not TGON anymore, but SMG na siya, guys. Smile Media.
1: Yes.
3: Although
1: yeah, SMG po yun! Ay, iba pala yun.
3: SMG.
1: MSG pala yun.
3: Ay, MSG, may nakita ako ah. Parang sinauna nga na yun ng Google ah. Yung sa Android. Yung live ano.
2: Veins?
3: Anong veins? Wait lang, anong
1: sakit
3: veins?
1: Yung veins niya? Ano pang ginagawa mo kasi? Bakit ba sakit yung veins mo? Ay, nako.
3: Anong veins mo, pre?
1: Oy!
3: Bakit mo ganun pang defect, pre? Terebi naman
2: lang,
3: eh.
2: Kung nakaano tayo sa, ano?
3: Pains?
2: 87.5.
3: By the way, sa TDS, we have to lessen si Mahagumura.
2: 89.5 pala yun.
1: Oo, lessen. Yeah. Actually, memorandum na yan ni Kuya Pao. If ever na magmura, pwede ka lang mag-apologize agad-agad.
3: Yes.
1: Pwede na yan. Accepted na yan.
3: Actually, what I'm doing right now,
1: yeah.
3: Bawon na ka din.
1: At least consider pa yun. At least nakapag ano ka pa, apologize pa.
3: Yeah. So simula ngayon mga kalamaw, mga smiley. Bawon na po magmura sa TDS. Actually maririnig nyo pa rin na magbumura eh. Pero
1: nakaano na peace!
3: Kung meron lang akong soundboard ngayon, baka ganun na ginagawa ako.
1: Katulad na kay MSC pag magmura. Magmura ka nga, be! Paano mga magmura ng tama?
3: Oo nga, MSA. Paano magmura ng tama?
2: Paano gawin dito lang? Nakalimutan ko.
3: Sabi mo yung N-word. Joke lang.
2: Bolsana!
1: PCP naman!
2: Banay yan.
3: Guys, don't be racist, by the way.
1: Oo, bawal.
3: Oh my God!
1: Yan ang tamang mura. Yan ang tung taong mura.
3: The next Sara Duterte, ay.
1: Oh.
2: Ay, ta.
1: Windows.
3: Hinako.
1: Hiran niya.
3: So si AJ, nananahimik lang yan, pero nagja-jabol na yan.
1: Oh.
3: Jabol TV. Ano
1: yun? Grabe ang lakas nun ah.
3: Speaking of that ano, yung ano yun? Ang tawag dyan? Yung...
1: Ano?
3: May ano eh, may naalala ko dyan eh. Yung sa DTX. Yung test bike nila dati.
1: Ay, yung Ajammer!
3: Oo. Terry Bibagbuk.
4: Ay, oo!
3: Kailan naalala ni Emmett eh. Yung Holy Week, naalala mo yun?
1: Ano ba to? Morse code ba to? Oh my
4: god!
3: Emmett, hindi yan na Terry B.
4: Hindi ako! Hindi Terry B yan!
1: Therapy! Ano ka, sundalo? Nagmo-morse code
4: siya! Sundalo!
3: Hindi pa rin, nangihingi ng tulong, pre. Paano daw mga ito? Ano daw mas mahal kay Meps? Gusto niyo daw mahal si Meps, pre? Wait lang, so mamaya, pagkatapos ng The Dreamy Show, Cool TV na to.
1: Technically,
3: after the Dreamy Show season 3 and during the transition, the channel will be on temporary test broadcast period until October 19, 2022.
1: Ang una pa talagang programa under soft launch ng Cool, may sasabihin ako!
3: Pre, The Dreamy Show, first time niya lang sa Cool ay sa Smile, tas mukhang wala agad yung Smile.
1: De, ano tawag niyan? Last time experience, pre. Bago mo.
4: Last time experience, habol, pre. Habol, ke.
1: Ngayon mo lang may experience for the last time ang pagiging smiley.
4: Oh. Oh my God, bro.
3: Tapos bukas kalabaw na ulit yung tawa.
1: Kalabaw na nga, eh. Grabe.
3: DZSF radio.
1: Oh, pero buti na habol ka. Yeah, ang importante na habol.
3: Imagine, pre, no? Smile. Yung last program, The Dreamy Show. Puro ano.
1: Yan pa talaga ang last show, my God. Tapos next yan, may scat ako, eh, hindi pala.
4: May scat. Oh, na.
3: Nalala ko na naman yung incident, yung ano, MSA 1209.
1: 1209, yes, tama.
4: Ah! Iligo na dapat ako. Kailangan ko na maganda sa show ko nung 12.
3: Iligo ka na, pre. Ligo lang.
1: Hindi,
4: audio na lang. Wala na akong magagawa.
1: So,
3: oh my God. Ay, MLT, gawin mo yun. Gawin mo nga, pre.
4: What? Na! Dago, audio lamang.
1: Umayos na. Oh,
3: sige.
1: Naglabas ka ba ng memorando na bawal ka na mag-ligo stream,
4: ha? Ayaw nga pala, puta.
3: Hindi. Kasi board of director, pre. Pwede ka mag-ligo stream, pero walang video.
4: Tama, walang video, audio lang,
1: sige, pwede na yan, at least di na makita yung, ano, di na makita yung pinagbabawas.
3: Di na makita, pre, ano, yung bulubog
1: doon. Audio lang,
4: Oo.
1: Marimlake mo na lang yung ambience na pagliligo niya.
3: Alam niya ba?
1: Hoy, baka marinig namin yung utot mo, ha?
4: Hindi!
3: Randad.
1: Iba ka ba yan? Uutot ka lang sa mic mo.
3: Gab.
1: Random ka ba yan?
4: Dito ang mic ko.
3: Gab, alam mo ba si MSA?
1: Oh.
3: May one time, nag-live ako sa ano ko, channel ko. Gagi ito si MSA. Nag-ligo live stream siya noon. Naka-live pa ako. Nasa YouTube actually hanggang ngayon eh. Hindi pa nata-terminate. Tumalon si MSA naman!
1: Oh, hell no! Tumalon
3: na kita!
4: Nasa
1: pagkat
4: niya yun!
1: Nakita!
3: Hindi naman nakita yung ano niya, yung dalawang itlog na may isang hatlog. Hindi nakita. Hindi nakita. Pero nakita is yung dalawang bands.
1: Oh my! yung kanyang bakery! Oh! Oh my God! Gano'n ba kalaki?
3: Gano'n, average size. Hindi siya
1: average yung size. Ah, okay. So, flat lang.
4: Flat lang.
3: Flat laman naman. Actually, gusto niyo makita? De joke lang.
4: Wag na.
1: Nakaere tayo, wag na.
3: Pero what if, no? Yung Cool FM may ano na, sariling boot.
1: Yun! Manifesting, oo.
3: Manifesting, meron sa ano, meron kila Gab, tas Gio, kila Yo, tas dito sa Maynila, Magiging telebabe, magiging Tanya Chinita. Kasi MSA, pwede na mali ko lang.
2: Diba? Nakasasahan pa, wait lang. Oh, nasasahan din.
1: Itipin, naisipin nyo, yeah, may boot na tayo. Pero yung special boot ni MSA, meron ng shower room doon. Pwede na siya mag-live dito.
3: Diba, pre? Ganito.
1: Oh.
3: Okay. May Cool FM boot na tayo.
1: Hmm.
3: Ito pa, may nut room din.
1: Oh my God! Oh my God!
2: No!
1: Oh, oh way!
2: The nut room! May the nut room!
3: Ang kauna-unahan sa Pilipinas.
2: Lalaan nyo?
1: The nut room!
3: Kira na pansin, hindi ko na siya kasi. Okay, since sila Gio eh, nasa Meraki ngayon.
1: Oo. Ano na, nag-grind na sila.
3: Uy, bakit may may tulugan?
1: Bakit may tulugan?
2: Ah, bakit may may tulugan? Oh, yun.
3: Oh, yun na rin yan. Eh, naka-live si Gio ngayon.
2: Ayan, makikita natin yung live feed.
3: Naka-live
2: sa YouTube, via YouTube yan, guys.
3: Ah, via YouTube.
2: Oo. Live feed ni Gio.
3: Oh, dahil no. Nasaan siya?
1: Oh my God! Boy, wala pang commercial break.
2: Wala pa, pre. Wala pa. Wala pa, therapy.
3: Kaya pa tayo magka-commercial break,
1: pre. Excited naman.
3: Pre,
2: na-excited, pre. Excited, pre.
3: Pre, bahay ganyan na sa gilid, no?
1: Di ba uy, na yung, flood control? Yung bahay mo, TCP, flood control na tapusin mo na eh.
3: Pre, kung kailan matatapos na yung bahay ko, doon na magre-reset yung Meraki.
2: Oo.
1: Alam mo, malapit na nga yung pagre-reset ng Meraki. Oktubre na ngayon eh.
3: Hinihintay ko kasi yung pagre-reset ng Meraki.
1: Hinihintay mo pa, oh my God.
3: Ay, nahihinig to. Wait lang, live ba to ni Gio?
2: Ay! Ay
3: ano ni Terebi to.
1: Hindi! Andiyan si Terebi! Nag-
2: Oo, nandiyan si Terebi.
3: Pahayin o. Tingnan mo yung bahay na yun, flood control o.
2: Oo.
3: Grabe.
2: The flood control, pre.
3: Ay, nakalagay na
1: meron na
3: TCP bus.
1: Meron na sanang vision yung bahay, pero hindi na natatapos. My God, kinurakot na.
3: Ganda sana ng bahay.
2: Akin nga, kinurakot. Nakalimutan akong gumawa ng mansion.
3: Pero ipakita mo yung bahay.
2: Pumunan ko sana sa ano.
3: Ano ba yung tsura ng bahay ng MSA?
2: Gusto wala ba? Pa! Wala pa ako nakagawa dyan.
1: Alam mo ang original idea, TCP? MSA bar. Hindi na lang tinuloy.
3: Oo, oh, nakita ko yun. Yan, no? Yung katabi ng ano, PFC.
2: Ayan, pinakita ni Gio. Ah, pinakita ni Terebi.
3: Terebi. Tapos katabi niya yung PFC.
1: Oo.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Yan, yan yung area na magiging bahay ni MSA.
2: Yan yung magiging bahay ko dyan eh.
3: Same area
2: po na alam.
3: Yan ang J4.
1: J4. May bahay na si J4. Alam mo yung bahay niya. Wait, Terebi, pakita mo yung bahay ni J4. Alam mo, kurako. Tingnan mo yung modern, no? Oo, yan!
2: Ayun ba yung kay J4? Oo nga pala, naalala ko
3: nga. Sa boogie man na, de joke lang.
2: Noob pro hacker yung bahay. Ila sa ano sabi niya. Noob pro hacker yung bahay, tas itsura bumabayo si MSA. Sabi doon ni Lods.
3: Dami ng mga bahay dito. Underground pa yun, di ba?
2: Hmm.
3: Speaking of ano, Minecraft, grabe.
2: Baya underground.
3: SMP natin.
2: Hmm.
3: Naalala ko sa SMP namin noon. Alam mo, SMP, season 2. Si MSA, meron siyang bahay. Nasa bundok.
1: Ay, ano, oo. Bahay na yun. Yung ilalim noon, may transportasyon pa ng minecart.
3: Mm-hmm. Oo. Wait, minecart pa? Oo. Yung naglalagtahing lahat dahil.
1: Oo, naglalagtahing. Dahil lang doon, naglalag ang server, brace it.
3: Ang alam ko, naglalag dahil sa mga ano yun eh. Yung, ano yun? Yung mahaba na ano?
1: Mahaba na
3: bamboo yun, bamboo. Ang dami kasi yung status.
1: Yun ba yung naglalag? Kasi hindi ko na ma-distinguish kasi dati gamit ko noon yung luma ko talaga yung cellphone na mababa yung RAM.
3: Ay, hindi ko mababa yung RAM ko. Tingnan, try mo maglaro ng Meraki. Try mo maglaro ng Meraki doon.
1: Okay pa naman ako maglaro ng Meraki. Kasi naka-tablet na rin ako eh.
3: SMS ay naka-ano yung CMF ba yan? Nating
2: phone. Oo.
3: Namatay si Terebi. Namatay si Terebi.
2: Namatay si Terebi. Ayan, 1 gig lang yan.
3: 1 gig.
2: Nilagyan ko ng 1 gig. Gagano.
3: Ay, ano? Bedrock? Ay, Bedrock. Java.
2: Java, Java.
1: Ano yun? Ano yan, pre? Naka-guest account ba yan?
2: Ah, oh, yes. Oo.
3: Hindi ka na gano'ng Mojang. Ay, wala na nga palang Mojang account.
2: Wala akong Mojang account. Kailangan kong bumili.
3: Hindi, wala nang Mojang account mismo. Microsoft.
2: Ako nga, Microsoft account. Oo.
3: Masakit na likod ko, pre. Dati Mojang account.
2: Naglo-loading pe.
3: Bato mo na cellphone mo, pre. Hindi, joke lang.
2: De. Ay, nawala.
3: Ayun.
1: Ayun. Ayun. Ayun. Ayun.
3: May MSP.
1: Sayo naglo-loading pa yung indicator kasi. Ayun.
3: Hotdog ni MSC.
2: Hindi po, nandito pa yung Lamaudos.
3: Miraki? Itong Miraki?
2: Ayan yung Miraki.
3: Eh, Lamaudos. Nandiyan pa rin yung Lamaudos.
1: Mali. Oh, local host.
3: Lamaudos, seri ba?
2: Anong unknown host? Wait lang.
1: Anong failed to connect?
3: Parang gusto ko ibalik yung Lamaudos.
1: Sino nga ang
2: nalagyan ko na ng password?
1: Sino nga ang natakbo ng server na yun?
3: Si ano? Si Gio. Tapos si ano? Taros. Sinong dalawa?
1: Pero di ba ang problema nun? Kailangan mo pa magbayad para lang mapatuloy yung pagtakbo nun?
3: Oh, gagi. Ako, nagbayad ako ng mga nasa 20 yata. 20 pesos. Tapos magkano yung ano? Magkano yung bayad? 400.
1: Oh my God.
2: Lahat yung
3: mga loading pa kami. May ambag doon, alam ko eh.
2: Ayun, nakalag-in na.
3: Alam mo ba sino, Gab, alam mo ba sino walang ambag doon?
1: Sino?
3: Si Stephen.
2: Oh my Seryoso. God.
3: Sinabi sa akin nila Gio. Si Stephen lang yung walang ambag doon.
1: So nag-join na pa siya ng SMB pero walang ginawa.
3: May ginawa si Stephen doon, alam ko eh.
2: Asan na ako? Oh my God. Wala ako sa ano.
3: Ang naalala ko lang doon, si Opius may malaking bahay.
1: Oh.
3: Ako may bahay na.
2: Opius.
3: Sa cave. Meron din akong bahay sa cave eh. Si Gio nasa ano, bundok. Si U-Wave. Tawid lang kay Gio yan eh.
1: Oh tama, kasi tawid lang. Magkatabi lang yun sila eh.
3: Oo, oh, tapos yun sa'yo Gab. Nasa ano, tabi ng tubig. Naalala ko na naman yung may ano sa atin.
1: Alam mo anong naalala ko? Naglagay pa kayo ng dalawang bola at isang hotdog na malaki masyado.
3: Ay, si Terebi na yan. Si Terebi.
2: Kay Terebi, kay Terebi.
1: Tapos ang katabi pa niyan, transmitter.
3: Huwag ang kulog si MSA. Sorry. Sorry sa pangumumura ko. Alam niyo ba, sa taas ng bahay niya, no? Gab noon.
1: Oo. Oh.
3: May ano doon, may windmill.
1: Windmill ba yon?
3: Windmill. Yat mo ba?
1: Hindi ba yung transmitter?
3: Windmill, pre.
1: Ay, windmill pala. Akala ko
3: windmill nung ano, 1939.
1: Oh my God.
2: Windmill nung 1939. Oh my picture. God. Okay.
3: May mga picture ako nung ano, dating SMP sa isang cellphone. Yun yan. Yun, kasi lalobas.
1: Hindi ka pa. Yeah, ano naman din, nakikita din sa mga programa nyo noon eh. Nandiyan na yun sa channel.
3: Hindi siya kita.
1: Ay, hindi ba? Ay. Aww.
3: Actually, dalawang betes lang kami nag-live nun sa TDS eh. Hindi ko siya kaya
1: yun
3: ano, MSA. Ay, kaya MSA kaya ano, Gio, kung nag-live din siya noon.
1: Nag-live yun. Actually, isa pa nga
3: nag-live
1: niya. Nag-live din siya ng ano, yung Lamautos.
3: Naalala ko na naman.
2: Inang mic to.
3: Ako lang ba? O yung pin ni... Okay, never mind. Okay na pala. Okay, sino na Joy?
1: Tama! Yung kay Stephen! Gumawa na simbahan, hindi na yung natapos. Kinurakot na yun.
3: Oo, yung katabi ng bahay ni Lumi.
1: Sa bundok pa yun, ha? Pinakamataas pa yun.
3: Oh, okay, naalala ko na yung bahay ni Stephen. Nasa bundok din siya.
1: Ayun, sabi na yung simbahan.
3: May ginagawa ko doon, ano? Lamaw Plaza ba yun? Nalimutan ko ni pangalan ng plaza eh.
1: Ako lang, ewan ko kung na Mandela effects ba ako, pero alam ko may parang ano yun eh, may daanan yun na papunta dun sa kabilang Kabilang ano na yun eh? Teritoryo?
3: Kabilang teritoryo.
1: Alam ko kay Gio din yun eh.
3: Ay,
1: parang may sariling, parang may sariling country siya eh. Ganun.
3: NC Gio. Ah, wait lang.
1: Nasali ba yun sa Lamao doon?
3: Meron eh. Oo, meron siya. Pero malayo.
1: Malayo nga. Tapos meron
3: yung ano?
1: Doon kayo, may hagdan man kasi yun eh. Tapos may parang daanan din, na din yun papunta doon sa kabila. Mahaba.
3: Naalala ko. May mga...
1: Tapos alam mo pre, yung mga pader, may mga glow item frame doon, pinaglalagay niyo.
3: Oh pre. Wait lang, sang pader, KGO, yung ano? Yung sa ano mismo, sa atin.
1: Yung sa atin yata eh.
3: Oo, yung...
1: If ma-remember ko pa.
3: Yung bridge. Yung bridge.
1: Oo, yung bridge. Ah, tama, yung bridge. Yun yun, oo.
3: May mga ano, sa loob ng bahay ni MSA.
1: Andun, sa loob ng bahay ni MSA, tanda ko pa. Yung nag-aalikan pa sila ni CTJ at ewan ko sino yung isa na yun.
3: Ayun,
4: ay, oo, oh, yes.
3: Alam ba nagnanawa ko kay MSA doon ng ano, Diamond?
4: Gago.
3: Diamond, oh, kasi ko ninaho yung netherite. Kasi ang dami kong netherite noon.
1: Pinakyo, oh my
3: god. Tapos meron siyang ano, axolotl.
1: Ay oo, oh, may axolotl pa siya.
3: Sino yun? May napatay ng ano din eh, pet.
1: Tanda ko pa doon sa Lamaudos. Wala na akong masyadong ginagawa doon. Naggawa lang ako ng bahay, tapos wala na. Wala na akong ginawa na
3: sa... Kaya ang lag noon eh.
1: Oo, di kasi kaya ng cellphone ko mag-grind ng ano, Minecraft.
3: Sige, kaya pa ng mga cellphone natin
1: oy,
3: eh.
1: Oy, Gab, mag-grind ka nga. Wala ka ng inambag sa server na to. Ganun-ganun pa doon sa akin eh.
3: Tatawa talaga ako. Pero grabe. Sa ilalim ng bahay ni Gio, sa ilalim ng bahay ni Gio, may malaking nga na doon. Tawag doon? Nalimutan ko rin tawag yun sa gold, eh, ano?
4: Bobo.
3: Copper. Tawag doon?
1: Copper golem?
3: Hindi.
1: Hindi ba?
3: Basta ano siya eh. Cave siya na ano eh. May mga copper. Tawag doon?
1: Hindi ko na matandaan, pero may napapigira ko na meron pa siyang ano, lugar sa ilalim eh.
3: Eh niya yun. Pero sa ilalim, ilalim pa.
1: Kaya oo, pinakailalim pa ako.
3: Oh my goodness. Ayun o, ayun o, sinabi ni Saro to. The office, wala pong bayad.
1: Ah, tama.
3: Wala pong bayad yun. Pero yung laki ng ano niyo, na Saro, sa mga base ah. Sa sobrang lahi, pinatay yung mga aso niya. Sa laro, sa laro, sa laro.
1: Ay, base pala si Stocks noon?
3: Ayun, trial chambers yung tawag doon sa ilalim ni Gio.
1: Ah, trial chambers. Ayun, grabe naman sa bahay ni Gio. May trial chambers sa ilalim.
3: Oh.
1: Ano pambi. Siya
3: sa bahay ni Staros?
1: Hindi ko alam yun. Saan pala yung bahay ni Staros pala noon?
3: Katabi ni Opius.
1: Oh my god. Malaki?
3: Yung bahay ni Staros? Hindi. Ano siya?
4: Oh, uy, ano to?
1: Ay! Wait! Na-remember ko na, yung bahay ni Opius, meron pa yung mga pader na yun eh. Tapos,
3: oh.
1: may mga naka-ano pa din sa mga aso doon eh. Tapos, katabi nun, yung pinakamaliit na bahay ni Staros.
4: I guess I can hindi ba kami ni...
3: Gato na wala eh. May naalala ako eh, pero may isa pang bahay si Starut eh. Tabod
1: meron pa? Grabe.
3: Malaki.
1: Ilang... Bakit namatay?
3: Patay?
4: Bayan?
3: Jack lang. Guys. Guys.
1: Mas malaki yung underground. Meron.
3: Mas malaki yung pet mo. Ay, hindi. Jack lang.
1: Guys. Oy, iba na yun.
4: Iba na yan, friend.
3: Mahal na ba kayo sa taong hindi mo sure kung mahal ka ba?
1: Basta ito lang masasabi ko. Mahal ko yung sarili ko. Ay! Pag yun na sa
3: Terebi?
1: Terebi naman!
4: Yung sound effect ba? Yung sound effects ba?
3: Oo.
4: Ako yun.
3: Ay.
1: Memo ka lang sa akin, Mep. Ba't mo ako ginano na?
3: Ano niya ba? there's another thing about wala rin akong ano, TDS. Ang ginagawa ni Terebi.
1: Ano yan?
3: Ah, may inayos na pala si Terebi.
1: Ah, okay.
3: Ah, nagloko yung Cool TV. Wait lang. Okay.
1: Aroy!
3: Hoy, Terebi.
4: Ay, nagloko pala. Aray ko.
1: Okay. Ay, yung soundboard! Nakamute na kanya!
3: Puna! So, di niya pala kita? Di niya pala rinig?
4: Anak!
1: Ano ba yun? Hindi na rinig, oo.
3: Okay. Pupunta tayo sa seryosong usapan.
1: Ay, sige. Go na!
3: Alam niya ba't walang TDS? Bakit na walang TDS ng July?
4: Bakit?
1: Alam ko, last episode mo noon, naglalaro ka pa noon ng Valorant ba yun? Abang TDS.
4: Tining last episode noon, July 11.
3: Alam mo bakit?
1: Yeah, ano,
3: after bakit? Nung week na yun, I met someone.
1: Oh, doon pala. Doon pala nagsimula. My God.
3: I met a beautiful girl. Itago na lang sa pangalang... Ano ba date ngayon? Ano date ngayon?
1: Ano na? 10 ngayon? 10!
3: Alam mo na. Alam mo na yung pangalan. Tago na lang natin sa pangalang...
1: Oh.
3: Yan. Itago na natin sa pangalang... October 10, okay.
1: October 10. Hindi niya tunay na pangalan. Ginawa ng KMJ.
4: Sira.
3: Sira. Pero ito. Ano mo ba?
1: Oo.
3: Simula nung pumahatok ako sa trabaho. Bakit? Ako lang laging pinapansin niya. Basically, apat kaming magkakatrabaho doon.
1: Oo.
3: Dalawang babae, dalawang lalaki. Isa na ako sa lalaki, syempre. Alang ang bati. Tapos yung manager namin...
4: Aray niya naman ako dito.
3: Mama niya, pre.
1: Mama niya?
3: Oo.
1: What?
3: Actually, totoo yun. Ano mo ba?
1: Grabe.
3: Ay, hulat lang talaga ako. Hindi ko alam kung alam niya bang crush ko siya, pero... Parang may napapansin ako eh. Lagi, pag nandun ako noon, lagi siya nagpapabili sa akin. Lagi siya, nagpapabili, nagpapagawa ng drink. Mostly, fudge. Kaple siya na maliit. Ice coffee. Lagi siya nagpapagawa sa akin, Chloe. Minsan, strawberry na fruit tea. Water based. Yes, ice. Don't worry. Don't ask kung ba't alam ko yan. Pero may one time, sinabi niya sa akin, nakita niya daw IG ko.
1: Oo.
3: Nakita niya IG ko, pre. Pero nagtataka ako eh. Paano niya nakita IG ko? Wala kaming mutual sa Instagram. Wala kaming mutual sa FB. Kahit saan meta.
1: Ano lang yan? Tadhana pa lang. Ay!
3: Ganito. Ayun sa Reddit. Kahit saan sulok na internet, ang sabi, hindi daw makikita yung Instagram ko.
1: Oo.
3: Kapag di mo sinerge. Kapag
1: di... So, ibig sabihin lang nun, sinerge nga.
3: Hindi ko sure if sinerge niya talaga. Actually. Basically, rumor ko lang to.
1: Rumor lang, ha?
3: May one time din. Ako na lang mag-isa sa shop nun. Nagpahunit siya sa speaker namin. Nagpapatugto siya ng mga songs. Talking Body, Text With Me. I mean, may mga meaning to pray.
1: Meron na nagpapahiwati na ganun.
3: Ewan ko pre, di ka ma-explain. Di ka ma-explain kung ano yung mga meaning eh. Kung ano yung pahiwati niya pre. Di ko talaga ma-explain. Actually, lagi niya akong kinakausap eh.
1: Oo.
3: Hindi ko sure talaga, hindi ko talaga ma... Malaman kung may gusto ba siya na ano, wala. Pre, grabe. May one time din, bumili ako ng pagkain. Hindi naman sa pagiging delulo. Shit. Sila ulo.
1: Ano?
3: MSC?
1: Pakaranto mo MSC!
3: Tinigot ko MSC, tapos hindi nakaulo.
4: Sigarin nyo yun!
2: Oh
4: my god!
3: Sabi
1: ko. Oy, Mep! Huwag naman! Oh my god!
3: Okay.
1: To pre. Okay, balik ka na dun sa ano mo, yung kwento.
3: Okay. Actually, last week lang to eh. Bumili ako ng pagkain dun sa mama niya. Nandun siya. Ewan kong delulo ba ako, hindi eh. Pero nung bumibili na ako ng pagkain,
2: you know.
3: Bigla siyang tumapi sa akin, pre.
1: Oo. So ano lang, nagkasalubok kayo nun na nagbibili ka ng pagkain nun?
3: Oh pre.
1: Robby!
3: Di ko may...
1: What are the chances? Oh my god.
3: Ay, di ko... Ewan ko pre. Hindi ako pwede mag-assume agad na kung may gusto ba siya o saan, wala.
1: So nag-locate ka lang muna doon kasi siyempre di pwede mag-ano, assume talaga all the time.
3: Oo, kasi eh mali mo, di ka naman pala talaga gusto, o diba?
1: Kaya nga eh, oo, kaya low-key lang ganun.
3: Yeah, low-key. Kagaya ng kanta ni Nikki, low-key, o diba?
1: Tama naman, oo.
3: Pero hindi. Ito. Dalawa lang kaming barista nun.
1: Mm-hmm.
3: Si Crash, siya yung nagka-counter nun. Siya yung cashier nun. Tapos one time, tinanong niya tungkol sa school ko. May tanong din siya. May jowa pa ako.
1: Oh, tinanong ko. Tinanong ka mo. Wow. May
2: pinabahiwa
3: ako. You know. Ina mo, joke lang.
1: You know. Oy, oy.
2: Ang lutong.
3: Sorry na, Mep. Sorry.
4: Okay lang ako.
3: Sorry. Pero ewan ko, overthinker. Oh, tama sinabi ni Staros. Parang overthinker din ako. Ewan ko. Hindi ko talaga masabi kung meron. May one time kasi nahuli ko siya tumitingin sa akin. Hindi ko siya sa iba. Ano ba? No. Alam yun ba? First time ko na in love. Last time na in love ako was actually 3 years ago eh. Never ko pa nakwento to on air. Ngayon malalaman niyo na. Kaya pa lang makakalaman nito. Kaya pa lang makakalam nito. Ano ko lang to time na to taglit. Kaya lang makakalam nito.
2: Ano yun.
3: Nagkaroon ako ng crush noon. Back when I was a senior high school. There's actually a video of me.

0: may naka-jacket. Mm. Tapos nakapula yung bag ko. Actually, hanapin ko.
1: Pinahan.
0: It's actually nasa hangkin yun eh. Ang naalala ko pa, umuulan nun. Umuulan nun actually. Sobrang lakas ng ulan nun. Nag-confess ako. Naturete ako, pre.
2: Ah, grabe.
0: Hindi, yung mga pinasasabi ko, hindi ko rin alam pa nasasabihin ko dun eh. Kasi biglaan to eh, biglaan confession to. Ako, alam mo ba yan?
1: Hmm.
0: Ashley? May pa, eto. For the first time, may kita niya na. Kailangan makakita nito.
2: Oh my god, ayun!
3: Oh my goodness.
0: Oh shit.
2: Oh.
0: May binigay pa ako sa kanya din eh. May gift ako sa kanya din eh. Gusto niya malaman ko ano? Actually, walaan niyo anong gift ko sa kanya nun.
3: Cellphone.
0: Anong cellphone?
2: Cellphone? Ang mahal ng cellphone? Grabe ka naman, AJ.
0: Ano? Gusto mo talaga? Siguro yun yung regalo mo kay Queen Eye, Queen Eye.
1: Ano Queen Eye?
2: Boy. Grabe.
0: Wala nyo. Ano yung niregalo ko sa kanya nun?
2: Ah, maiisip ko na yung usual talaga niregalo ng mga ano. Kababaihan, chocolate.
0: Okay. Hint. Okay, chocolate yung niregalo ko sa kanya nun.
2: But, oh, yun. Tama nga.
0: Chocolate. No, anong chocolate mo na to?
2: Oh, anong chocolate? Sige.
0: Wala nyo.
2: May gold ba to?
0: May gold? I think tam mo meron.
2: Ferrero Rocher ba?
0: Ano?
2: Ferrero Rocher? Tama no?
0: Tumpa.
2: Oh my god.
0: Sa mga di nakakalam kung magkano yung presyo niyan. Almost 100 plus din. Putang
2: ina mo, Terry.
0: Putang
2: ina mo. Uy, grabe ang lutong nun ah.
0: Anong euros chocolate?
3: Lutong.
0: Sorry, guys. Sorry ko tumumura ako, pero...
2: euros chocolate? Ano euros chocolate?
0: Habang nagsasalita ako, sinurse ko, euros chocolate. Ang nakalagay dito, romance and mood boosting treat for couples. Section to pre.
2: Terrible!
0: What po alam to, Terrible?
2: Terrible! Naku po!
1: Terrible!
2: Naku po, Terrible! Pagkatagong lingam to, my god!
3: Talaga to eh.
2: Terrible, my god!
0: Tapos may makikita ang Euros Chocolate.
1: Basta si Terrible, ang dami niya yung alam. Bukod kay Ana, ay.
2: Oh!
0: Name drop na si Meps.
3: Terrible, ang pangit ko, inaano ka ni Meps? Inaano ka ni Meps?
2: Dami mong alam, Terrible!
1: Grabe!
0: Ito alam niya lahat yan. Oh, huwag mo sabihin pati flavor.
3: Alam lahat, no?
0: Alam mo rin.
3: Alamat talaga, alamat ni Terrible.
2: Alamat, tama?
0: Mas malalapin kay MSC.
2: Yun ang masarap na feeling, tapos diretso katulog. Oh, lamig talaga feeling.
0: Lamig pa yung unan mo.
2: Yun ang nga eh. Yun. Oo.
0: Katabi mo siya,
2: Ay, grabe naman.
4: Grabe naman niya.
0: Anyway.
2: Pupuntin niyo mo na.
0: Anyways. Okay, balik.

0: Balik ulit.
1: Balls mo!
0: Anong ball? Okay. Okay, balik
1: tayo. Go na TCP! Oh my god, napaka-random na yun.
0: Anong ball? Okay, balik tayo. Diba nirigalo ka sa inyo yun?
1: Pero... Oo. Oh, pero, sige. Anong sunod nun?
0: Nireject niya, pre.
1: Ay, sakit!
2: Aray ko po.
0: Anong bakit?
2: Ago, ay.
3: Bakit, bakit?
0: Ang sabi niya, allergic daw siya sa nuts.
2: Here's the thing.
0: Nahuli ko siya one time. Kumahain ng sneakers. Guess na. What? Ano yung ingredient ng sneakers?
2: Na.
3: Kambing.
4: Lama.
0: Nakita ko. Kumahain siya ng sneakers. Sabi niya, allergic daw siya. Ngayon, doon ko nalaman na ayaw niya sa akin.
2: Yeah, that's clear. Sneakers has nuts.
0: So, yun. Nawala yung crush ko. Nawala yan ako. Feeling to sa kanya doon. Nawala around July. In September, nagkaroon ng feeling sa isang babae. Guess what? One of my friends decided to told her na may crush ako sa kanya.
2: Na... Paliga.
0: This was around December. Sinabi niya yung sekreto na dapat din niya dapat sabihin.
1: Oh, siya ano yun?
0: Alam mo nangyari?
2: Bro.
0: She avoided me.
3: Ano?
0: Next month. January 2024.
3: Mm.
0: Inavoid niya ako.
1: Inavoid ka? Oh my god.
0: For the whole school year, oh.
2: For the whole school year, antindi ah.
1: Ang lamig naman, grabe naman maka-avoid. For the whole school year pa naman talaga.
0: Gusto ko ikwento lahat to. Kaso, it takes so much time actually. Pwede ko ikwento next episode actually.
1: Pwede, mag-part 2 ka niya.
2: Part 2.
0: So, okay, you know what? Since mababa pa naman na oras natin, we have 30 minutes. Pwede naman natin kwento. Magsimula. May one time kasi, October 10, oh my god.
1: Oh, ito na.
0: Exacto, okay.
1: Grabe naman, exacto pa sa episode na to.
0: Okay. May ka lang napansin.
1: Oh.
0: Exactly this day. Hinatid ko yung kaibigan ko. This is 2020 ago.
1: Oh.
0: 3 years ago. Hinatid ko yung kaibigan ko sa terminal ng jeep.
3: Ah.
0: Kapit. Hindi ko talaga makatid ng kaibigan sa jeep bago ako uwi. Sintalahan na lang ako. Pauwi. Malapit lang naman ako eh. Sila, malayo bahay nila eh. Like, yung iba sa Commonwealth, Quezon City. At yung iba, sobrang layo pa. So, nung pabalik na ako, pauwi na ako, nakita ako, tatlong babae. Yung isa doon, crush ko. Yung isa doon, kaibigan ko. At isa naman, kaibigan naman nila. Yung kaibigan nila, kupal to eh. Alam bakit?
1: Bakit? Bakit kupal?
0: Okay. Kinabukasan, October 11, 2023. Lumapit yung kaibigan kong lalaki. May pinapasabi sa akin. Kausapin daw ako. Sabi ng crush ko sa kaibigan ko. Nakausapin ako. Inassume nila na stalker daw ako. Sinasundan ka daw sila pa uwi. Sinasundan ka daw sila pa uwi.
2: Kaya maka-stalker ah.
0: Ngayon, ang issue na to, lumaki.
1: Oo.
0: Lumaki sa hanggat sa yung favorite teacher ko, kinausap ko na mismo kung anong gagawin ko sa point na sobrang lala actually. Kahit pag-apologize na ako, itong kaibigan nila, nagdabog. Oh, alam niyo yung desk na ano, sa high school, yung desk na ano, yung may armrest,
1: Oo.
0: Nagdabog daw siya doon.
1: What?
0: Tapos, nagigigil daw siya sa akin. Ngayon, umakyat siya sa room namin. Biglang, kaya't palabas niya ako sa room namin, sa classroom namin. Nakalap ko kung sino siya. Alam mo ginawa niya, pre?
1: Oo, ano?
0: Ginausap niya ako. Sabi niya, wag ko raw lapitan yung ano, dalawa.
2: Ay, wow.
1: Inassume ka, oh my God, grabe. Dahil nandun sa inassume ng poker ka. Grabe.
0: Gusto niya ba makita yung ano? Di, itong story ako, totoo to.
3: Oo, sige.
2: Go. Okay, tama.
0: Totoo itong kinakwento ko. And I have a proof right here, hawak kong word. Kasi ito to. But I have to bless something. Since may pangalan ko yun. Ang nahalagay dito, I hereby that yung pangalan ko was at the Guidance and Counseling Center on Wednesday, October 18, 2023. 12 p.m. hanggang 12:35, I think. Na-excuse ako nun sa ano, classroom. Sa classroom. Actually, ngayon sa schedule ngayon sa inyo, ano? Proof. Very cool. Ayan, okay, here you go. Ito. Ito. Itong acknowledgement na to.
1: Oo.
0: Ayan. Kaya nakuha ko yun kasi kinausap ko yung favorite namin teacher on gagawin ko. So, he referred to me sa guidance para maayos lahat. So, ayun. It took like a month bago kami magkaayos. November. Actually, wala sa akin yung note, yung malit na note eh. Sorry, natatawa ako sa ano, DMS.
1: Nag-ASMR nga yun, maligo eh. Ako na kuryoso yung kinikwento.
2: Cower ASMR.
0: Natatawa lang
1: ako. Alam mo ang nakakatawa? 50-50 eh. Nagbalanse yung seryoso at nagbalanse din yung hindi seryoso.
3: Sabi.
2: Ayos, di ba?
0: Okay, let's back.
3: Okay, go.
0: Back to the topic.
1: Oh, back to the topic na, Diego.
0: Ayan. November. Kinausap ako. Nag-meet kaming dalawa. Yung kaibigan ko. Sinabi ng token at dalawa ko. So, ayun. Nag-away na kami.
1: Ayun. Ay, paano na yung lalaki na ano, na ina-assume ka na stalker ka?
0: Hindi lalaki, babae.
1: Ah, babae pala yun. Okay.
0: Oo, babae. Itago na lang natin sa pangalang Kayla. Ay. Ay. Sinabi ko rin. Ba't ka ginawa?
1: Oh,
0: na?
1: My.
0: Ba't ay yung pangalan? Kayla. Kayla.
1: Ano pa rin kayo? Bad blood pa rin kayo?
0: Hanggang ngayon?
1: Oo.
0: Sa point na kinalimutan ko na lahat. Pero bumabalik-balik pa rin sa akin. Kasi...
1: Trauma ka. Siyempre, malala yung nangyari sa'yo eh.
0: Trauma yung inabot ko doon. Tito mo, tiyo sa akong hindi nagmuhan. Hindi ba nagtagusto? Never ako nagtagusto. Not until 2025. Late 2025. Mm. Pero, wala rin agad feeling ko noon. Kasi, alam mo ko, nung nagusto ko ng 2025, eh, may jowa pala na naka- yung marriage.
1: Oh my God.
0: Ito mo yung crush ko nung 2025.
1: Mm-hmm.
0: Actually. Kailan lang si Mark Ravelo?
1: Oh, yun
4: ano yan? Mars Labelo?
0: Oo.
4: Ay, oo. Isa yung Katie and Darna, tsaka...
0: Maniniwala ba kayo, pre? Maniniwala ba kayo?
4: Na ano?
0: Kapag sinabi kong kamag-anak niyo.
4: Eh?
1: What?
4: Ito?
0: Yes. At least kami, taklase ka pa rin siya eh.
1: Ooh, wow,
0: alam niya, OMG. Alam niya pa rin na may crush ako sa kanya.
1: What?
0: Ano na yun? Alam niya. Pero nagkaroon ba kami awkward? Hindi, di kami nag-awkward. Hanggang ngayon nag-uusap pa rin kami. Kasi alam niya.
1: Yun, oh.
0: Alam ko talaga. Hindi ko na siya good. Siyempre, kalala niyo naman sa tinagot ko ngayon.
1: Okay.
0: Okay. Kaya hanggang ngayon, ayaw ko talaga mag-assume.
1: Dapat low-key ka
0: talaga. Oh, low-key nga.
2: Okay lang talaga, ano ko siya.
0: Natatrauma.
1: Sa ano lang muna kayo, hanggang ano lang muna talaga kayo, hanggang kaibigan lang muna. Saka na siguro, baka mag-first move na din yun. Eh. So, okay. Ano na lang, low-key ka na lang.
0: Eh, yeah, low-key ako. Kaya, ang ginagawa ko, tinuturo ko muna siya kaibigan muna.
1: So,
0: bago ang pagmamahal. Parang sila may start AJ lang yan, actually.
4: Yes.
2: Ano?
0: Oh, diba? Yes. No. Oh, narinig yun.
2: Ano?
0: You heard that type.
4: Pero hindi ka pa ituring ko si Gabi naman.
0: Ay, naka mepsyot ko. Pero yun. Sa mga, ito yung lesson. Gusto mo magmahal. Alamin mo muna yung mga gusto niya. Alamin mo muna kung ano yung feeling niya sa'yo. Bago ka mag-assume na gusto ka niya. Muna, malay mo gusto ka niya. Diba?
2: Bagay, true. Mahirap maging assume.
1: Tama.
0: Mahirap din mag-overthink eh.
2: Yeah,
1: true. Lalo na rin, alam ko yun kasi yung mga babae din talang nagbibigay niya ng mixed signal. So, talagang mag-overthink ka talang. Uy, kung ito pa sa akin, forum, baka hindi. Ganun. Mag-overthink ka talang.
0: Alam ba ako may ligaw mag-confess eh. Kaya mga gawa laging nare-recheck eh.
1: Kaya this time, low-key ka na talaga. Huwag mo na lang paano yung pansa mo.
0: Kaya di ko nga alam eh. Kaya pinapatagal ko muna ilang man. Although parang may mga nakikita na ulit. Ewan ko. Ayaw ko mag-overthink. Huwag niya ako gayahin, guys. Gayahin niyo si Mets. Mahal niyo yung mga lalaki.
4: No.
2: Homosexual. Pang iba yun ah. Pang iba yun
0: ah. Mahal ko kayo guys.
1: Yun o.
4: I love you all.
1: Uy, namin ang ni Meps. Oh, love you.
0: Ano?
1: Mamahalin na niya tayo. Mamahalin na niya daw tayo.
4: Love
1: sige,
4: tuloy
1: ang kasal!
0: Oh!
2: Pre! Esensya na, Meps. Mas mahal ko to.
0: Diba, Terry, mahal mo si Eno? Si Meps. Kung mahal mo, Terry, kung mahal mo si Meps. Terry, kung mahal mo si Meps, ipakita mo yung UBB ng San Bibi Show. Sa pinakita niya talaga, no? Surat mo talaga pag pinakita yung OBB ng The Dream Fish Show.
1: Ayun na! Ayun na! Hindi nga!
2: Ayun na!
4: Ayun
1: na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Nag-yes na si Terabe! Nag-yes
2: na confirm, pre!
0: Pre, pag pilinay niya ng buo yung The Dream Fish Show, OBB, mahal niya talaga si Mem.
4: Ayun na.
0: Tak apa. Oh, ayo.

0: Devi.
1: Yung dinamay sa comeback pa naman talaga ni DCP, pambira kayo. Inaawan niya ng gabi kamo.
2: Baka mamaya may MLA na dyan.
0: Guys.
3: Oh, Metlog.
0: Yung Pilipinas nagbumpers ng gabi ka po, OBB, Cushing Billboard. Yun ang sign na mahal ni Terebi. Sika po, mami, salamat.
2: Kung mahal mo talaga, Terebi, kung mahal mo talaga ni Meps, pakita mo ngayon ano ni, ano, transition ni MSA.
1: Oo. Best, tingnan natin, be.
2: Bibigyan
1: ka ng memo, pero ibang memo. Memo plus code.
2: Plus code.
0: Ay, nako.
4: Ang memo plus code ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pintay pa rin paalam.
4: Halagang paalam, ang memo plus code ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Okay. Okay, ano ang PCP?
1: Ano na?
2: Wala.
1: Whoa! Grabe!
2: Ano mo ba eh? May topic ko dapat last week pa mababalik yung TDS eh.
1: Ay tama, mag-commercial break ka na. Isang commercial break yung sa'yo eh.
2: Sa TDS? Commercial break pa ba?
1: Ano ba? Hindi ko bala. Mag-commercial ka pa.
2: Commercial na lang muna tayo, Gate. Wala pa naman tayong commercial
1: break. Oo. Yeah, isang break
2: lalagyan natin. Ano, mag-commercial tayo, tapos isang commercial lang, yung MSA yata, tapos ano na ulit, balik ulit sa ere.
1: Oo, oh, yun na gawin natin.
2: Okay. Magbabalik po ang The Dreamy Show pagkatapos ng isang paalala. Ilang paalala? Isang paalala lang.
5: Literally, isang paalala.
6: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon

0: 7 p.m. on DCSF Smile Online Now and on live streaming via YouTube channel at Aspire's Cafe.
1: 3 times ang tawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
1: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Oh my god.
4: Ayan na po ang huling sulyap ng DZSF bumper dahil ilang minuto na magbabalik na ang cool. Pero under test podcast pa naman. I'll go TCP.
5: Oo. Malamig FM.
4: TCP?
3: Abas.
4: The computer power. At nawala na nga. Sige. Ako na magtutuloy. Ay.
6: TCP. Dinamibs. Magazine. 2:04 a.m. na siya.
7: Aba, mamaya guys. Mamaya 2 a.m. hanggang 4 a.m.
8: Itemes magazine, tama.
4: Kuwawang TUC nito, baka na matiginin din na.
7: Terebi, if you agree sa 2 a.m. to hanggang ano, 4 a.m. start ni Meps.
4: No.
7: Ilabas mo ang hotdog ni Emerson.
3: Whoa.
7: Medyo kasi, wag hotdog. Ano na lang,
5: De, eto, ano pag mag-yes ka, yung test card na pinakita mo last time.
7: Ay, hindi! Yung test card ng YTV, pre. Yung test card ng YTV, pre.
5: Oh my God, baka malala naman yung papakita
7: ng test card. Ipakita mo, pre. Ipakita
5: yun, pre. Baka malala yun. Oh my God, G! Oh my God!
4: Ay, naman yan.
7: Okay, agree daw si Terebi, agree daw.
5: Yes, agree. Sir!
7: Oh my God!
5: 2 a.m. to 4 a.m. Tina Mips Magazine!
4: Kaya dyan! Matutulog na ako, good night!
6: Hoy, bawal, takas responsibilidad. Memo.
7: Ano takas responsibilidad? Ano ka? Tatay. At kumuha ng milk.
5: Tatay Mips Magazine.
7: Ang tanggalaw!
5: Ano yun?
7: Yun.
4: Tambihiya.
5: Ang random mo. Oh my God.
7: I'm going to go to the YTV.
5: Tirang yan yung
7: mga. Oh my God! Why? Oh my goodness, kaya ganun napansin nakalagay. Nakalagay, no giving. Kaya tumahan na nito.
5: Oh my God!
7: Ano na lalagay natin? Lagay na natin. Sino ba may tatag? Saan na yung test card ng YTV? Ay, nako po. Meps kasi, kasalanan ni Meps ito eh.
4: Ako na, kasalanan ito
7: ba? Diba? Gusto mo si AJ?
5: Wala.
4: Detail na wala.
6: Wala
5: kami niyan.
7: Ay, buti naka-private. Buti naka-private
5: yun. Hindi ko nga nakita eh. Chine ko nga yung channel mo.
7: Eh, di mo nakita?
5: Hindi, hindi.
7: Good. Buti naka-private muna. Wait lang.
5: Ayun na nga mga kaibigan. My God. May 9 minutes na lang pala tayo before okay. Mag-soft lock. Ang inyong
4: yes, full episode. Wait lang, bibis pa pala. Wait lang, bibis pa pala ako. Wait lang.
7: Huwag ka na mag-bis. Tara na.
6: Dapat, ano?
4: Hindi ako bibi. Nah, hell na.
7: Mag-countdown tayo, pre.
6: Dapat ipakita yung inaugural ano yung inaugural test broadcast ang cool yung ano.
7: Ay, wait lang. Oh, oh.
6: May nag-judge. May nag-judge.
7: Uy, ano nag-judge? Ah, oo. Oh, oh. Ah!
6: Di ba, ay,
7: yun.
6: Dapat,
7: dapat. Yata yun. Yata
5: yun. Yung jammer? Yung jammer?
7: Yung ano? Yung boses ni Leon, pre. Gab, alam mo yan?
6: Test broadcast. Yung unang test broadcast.
5: Cool TV now on Cash Point. Yun ba yun? Oh my God!
7: Cool TV. Yung ganun.
5: Oy, Terebi, narinig mo yun ha? Pagandaan mo yun.
7: Nasa iba yun ano, Terebi? Terebi, sabagot ka kung di ka sasagot.
5: Terebi! Terebi!
7: Terebi! Terebi! Terebi! Ano yung nakita ang cellphone ko nga pala? Meps kasi.
4: Oo na, kami may kasalanan. Bahala kayo dyan.
6: Bahala kayo dyan. Gano'n, nagalit na si Meps. Wala na.
5: Si Meps na si Sisi. Oh my God.
7: AJ. Diba gusto mo yung DJ Spur ng Twice?
6: Ha?
7: Balita ko may alternative, ano, may alternative pa na daw ha? Music video daw yung Twice ha?
6: Hoy, hoy, hoy. Hoy. Alam ko yon. Wag. Wag yun, pre.
7: This is sakit for all my...
6: Ang sakit sa mata.
7: sa mata. Gusto ni Gab yun, ito. Joke lang.
5: Ano gusto ko? Pambira ka. Wala akong hilig sa ganyan.
7: Ah, oh, pala. Mahilig ka nga pala sa job. Ay, job. Ay, anong job?
5: Uy, iba yun, iba yun.
7: Job, job. Trabaho, trabaho.
5: Ah, job. Tama naman, may trabaho naman ako dito. I love my job.
7: Yeah.
5: Job, job, job, job.
7: Ay, wag mo sabihin kay J4 niya. Wala yun.
5: J4, natatakot yun. Ayaw nila ng job. Kasi yun yung nightmare sa kanya.
7: Kuya, oh. May nagjaja. Ito, Kuya Chimmy at Chito. Sabi niya, Kuya, oh. May nagjaja. Cool, Chimmy. Chimmy. Nanap ko yun, eh.
5: Yeah, basta ay, nagja-ja cool TV now on test.
7: Hanapin niya natin yan.
5: Uy, nakahanap na yung
7: telephone. 5 minuto na lang kasi. Nasa isang telephone ko yun eh. Hello, bat.
5: Aray.
7: At saka nasa labas ako yun.
5: Lalapas ka? Hindi ka pa rin nakauwi.
7: Pre, nasa com shop ako. Money, money. Money, oh, money.
5: Oo. Money, money, oh.
7: Money. Money, money, money.
5: Alam mo, nagka-crave na ako ng money. Money. Dapat sana nalang.
7: Money. Mane! Mane!
6: Pre! Oh, bilhin na popcorn!
5: Oh, bilhin na bilhin na mani yung kasulo ko.
7: Pre, bibili ka ba? Pre. Bibili ka ba ng taho pag may nagtitinda nun sa gabi?
5: Meron ba ganyan? TV.
6: Now, yan, oh, yan, oh my God!
4: Wala pa yan! Wala pa yan! Uy! Uy!
7: Grabe! Ano ba? Seamless ba natin na MSA?
5: Hindi pwede. May 5 minutes. Pag may naiwan ka pang 5 minutes sa show mo, yan, mag-early extra ka na. Yan yung ano nun. Yan yung standard. O, di, mag-extra ka na!
4: Pero bago mo na yan. So, TCP sali lang ha. So, yun nga. Ito lang masasabi ko.
7: Mahal mo ako? Oo, alam ko na yung MEPS.
4: Hindi! Sa ilang sagali na lamang, mga kalamout smileys, ang DZSF ay
7: magiging...
4: Okay,
7: ito na. Itan mo na lang yung ano.
4: Wag yung station notice, ano pa? Hindi. So, okay. Formal announcements. In a few minutes, ang DCSF ay magiging...
7: Ay, wait lang. Tere B, yung pinakita mo ticker kanina, isend mo sa akin yun.
4: Ayan. Basta yun. Mga kadamaw at mga smileys, DCSF magiging Cool FM, pero soft launch under this podcast. Anong TCP? Ano ba? Okay. Ito yung announcements.
7: Ako na magsasabi, Beth. Show mo ba ito? Sige, sige.
4: Ah, sige na, sige na, sige ka na.
5: TJ dito sa langit! TJ dito sa langit! Ito, mag-outcome yun!
6: Pindot na, pindot na, pindot.
9: Oh, Billy, ano na, notice nyo na, guys.
7: So, 3
4: minutes. Go, sige na.
7: 3 minutes na lang, guys.
4: TJ, listen.
9: Okay. Oh, sige, ako na nga lang para matatigil na. Okay, so, technical advice. Technical advice is starting this October 11, 2026 at 12 a.m. ahead of its transition period, DCSF Radio Television will now be Cool TV and Cool FM after the Dreamy Show. During the transition, the channel will be temporary test broadcast period until October 19, 2026. Rest assured to our five smileys and calamaos to join our rebranding to from DCSF to Cool FM. This 19th of October, so see you there.
6: Let's go.
9: And that's all for and ikaw na bahala dyan, TC.
6: TP, go ahead.
7: In 2 minutes na lang bago mag 12 midnight. 2 minutes lang bago mag midnight and may mga pa na magpasalamat sa mga smileys at sa mga kalamaw na nakatutok ngayong gabi and kita-kita ulit next Sabado. Same time. But this time, 1 hour na lang tayo since Team Apps ay magbabalik na.
10: Mag-i-improve po yan ng TDS sa next week.
7: Yes.
5: Pagtulungan namin yan ng mga taga-creatives. Hey!
7: Hey! So, yun na nga guys. Okay, isang minuto na lang. At susunod na po ang Big Thunder Alex Show.
5: Yes, sir. Dito.
7: DC SFX Cool FM
5: number 1.

0: May kulot ako.
1: May stop ako.
0: May ice cream ako.
2: Musta ako?

0: palayo. Oh no, wait lang, wait lang. Bago tayo magsimula. Huwag ka mag...
1: Take 2 pa lang naman.
0: Teka muna. Nakulayo na ako. Kala ko na. Yan na naman! Tama na, wala na.
1: Wait oh lang. My God.
0: Wait lang.
1: Take two.
0: Yan na naman tayo.
1: Take two daw.
0: Apo, hindi pa to nakado.
2: Boss, wag nyo na tignan yung side chat.
1: Uy, ayusin mo muna yung MSA. Ayusin mo na kayo. Mag-take two na tayo.
2: Take two.
0: Open mo ng stream. Wait lang, tignan ko muna.
1: Alam mo, boy, wait lang. Bago mo na yan. Alam mo, hindi na ito may sasabihin ako. May take two ako.
0: Kung take na yan. Oh,
1: hindi na, take two na, go na. Take two.
0: Take two, bakay, baka.
2: Go lang.

0: Karando! Mga Kalabaw! Mga Kasmaile!
1: Mga Kapornhub!
2: Relax!
0: Oh, dako po!
2: Yan, mabuti!
0: On this first test broadcast,
2: yes,
0: welcome to Cool FM at Cool TV!
2: Ang inyong impilan, ang inyong tahanan, let's go!
3: Alam niyo ba?
0: Years ago, akaligo ko lang!
1: MSA, alam mo ba, 3 years gala. Ago? 3 years ago? Ikaw rin yung first show nun?
0: Oo!
1: Isipin mo yung pre?
4: Oo nga no.
0: Sabi ko sa'yo, ako yung first show.
2: Ang so, ibig sabihin, ikaw yung pinaka-legendary talaga. My
0: yes,
2: God.
0: I am.
1: Grabe, no? Dati bata pa
0: first sa imitation. First legendary.
1: Eh. No? Dati bata pa sa imitation.
0: Oh my God. Hagang! Iba na yan!
1: Iba na yan! May bad name.
0: Ano yun dati? Puro sex life.
3: Grabe ang surreal din. Ikaw ang una nag-open sa pangalawang
2: ikaw pa rin ang una nag-open.
3: Galing.
0: Thank you.
2: Alam mo na, alala ko pa noon, yung kama mo nasa sahig pa.
0: Ay, oo, yes. Okay. Nasa side pa ako dun eh.
1: Tapos kasabi mo may dumbbell.
0: Ay, dumbbell. Naalala niyo, may jeep version na dumbbell.
1: May logo pa ng GMA.
2: Ganun na ba talaga katagal? Tumatanda na tayo ha.
0: Grabe.
1: Dati bata pa talaga si Emily. Kayo mukha ng tatay eh.
0: Mukha ng tito.
2: MSA, mano po.
0: Three years ago, yan lang talaga. The first show ever, my sex ako. On the first broadcast ng first test broadcast.
1: Bago pa magkaroon ng MSA doon.
0: Bago.
1: Meron tayong may DJ tayo ng pangalan, Dr. Grass.
0: Yes, Dr. Segs.
3: Oy, nasa DTT tayo. Cool TV.
0: Oy, grabe. Wait lang ha, bago tayo magsimula. Oy, kinalasik tayo. Ayan. Ladies and gentlemen, Zone Besides at Pindanao sa buong mundo, welcome sa ating random talk show na makakancel tayong lahat dito. This midnight, ito ang May Sasabihin Ako Season 2.
2: May start ako.
0: Ngayon, we are so back. Nandito na tayo sa Cool FM at sa Cool TV. Yeah. Ang nagbabalik. Siyempre, simulcast pala tayo sa mga Smile Affiliates, ang Radyo Contra Weibo, RKW, yes. Pati na rin sa PBCNX. Hello dyan, mga nanonood digitally sa DTV.
2: What's up?
3: Siyempre sa
0: Omsim.
1: Omsim,
2: exclamation mark.
0: Ah, sa Channel 26, guys. Yan. PBCNX Digital TV Channel 26. Channel 26.
2: Oy, grabe ka na.
0: Oh, nababalik ka ng my sex ako.
1: Thank you.
0: Grabe
2: naman na. Malapit naman ang Pebrero eh.
0: Pati na rin pala sa JLR Manila STR 89.5 FM at sa Manila AM naman 1620 kHz. At saka iba pa. Meron pa yan sa main channel ng MSA's YouTube channel. Pasensya na, bigla na tayo nag-take 2. Pero next week, baka maano ni Terebito.
2: Napapansin ko yun sa show mo, puro ka take 2. Ano ba, hindi po ba inaanda before mag-show?
0: Hindi ko sinit to auto start kaya nakalimutan ko.
2: Ala! Antayin mo kami na mabuti.
0: Hindi ko na double check kaya ayun. Pasensya na guys. Pero mag-uutos na naman ito mamaya.
2: Tapos
0: mag-uutos na ito eh. Oo nga eh. Ay nako. Ah, ano pa ba? Ah, mapapakinggan din pala tayo sa Sun. Oh my God, sa Sun. Sa anak.
1: Ah, sa anak.
0: Sa Smile Online Now. At yan na, pati na rin yung MSR. Wala pa lang yun. Tulog ang radyo namin.
1: Radyo Katol.
0: Radyo Katol. Radyo Katol. Grabe. Ayan. Last week daw. Mali pa nga pagkabaggit ko nung last episode. Napakatanga ko naman. Next week daw eh. Next week si Dabi ko eh. Dapat bukas. Ito ngayon. Ano ba naman yan? Siyempre, Jomar Jabez.
3: Jomar Jabez.
2: Tama. Mips kasi eh. Ba't Jomar Jabez? Binigyan ko pa ng
0: script. Mips kasi eh.
4: Oo na. Kalawi kasalanan. Oo na.
1: Bumper ng RKW. Yung DDW. Ang luto ng puta. Ina nyo.
0: Ang luto
1: talaga hanggang ngayon. Ilan taon na yung tingin no?
0: Ano kaya? Wala akong magagawa this today. Since ako yung nakaano na eh. Alas 12 na pala. Ah. Ayan, linggo na.
1: Alas 12 ano pa ba? Na. Ang TV na, ay mali. 4:30 pala yun.
0: 4:30. Lala, 4:30. Ayan. Para, ano ba? Yan ako, pambihira yan. Wait lang ha.
2: Ayun, sinetitigin ko kami.
1: Yan na.
2: Play nyo.
0: Ano yan?

0: Kumakaila Estrada pa. Paulit nga, Kumakaila Estrada eh.
1: Ulit.
2: Tage-eko.
1: Huwag na tage-eko, tage-eko.
3: May patage-eko.
4: Doble-doble.
3: Oga.
4: Ayun o yan.
1: Tage-eko. Oh my God, sa bugi pa talaga.
4: Sa bugi?
3: Pata bugi.
0: One more time.
1: So, paano siya nagka-Carla Estrada kung sa bugi na yun ang piniplay?
3: Oo.
5: Mama!
3: Aray ko, tenga ko.
1: Okay. Very good.

0: Ang luto.
1: Ang kinatatawa talaga.
0: Ang putang. Ang luto.
2: Ang ulo. Putang. Ang luto.
0: Si Double T. Double T. Grabe.
2: Super radio. Ay, pala yun.
3: Kami sa Weibo.
2: Tama.
0: Hindi ako makapaniwalang itong radio na itong RKW. Grabe ah. Napaka-sopik.
2: Ito nga legendary ng ano eh. Ang jingle.
0: Ah, like, ilang taon na yung operasyon na yan, pre, wait lang.
3: 2024 ko ulit narinig yan eh.
0: Ah, 2024.
3: Unang narinig pala, unang narinig. 2024, 2023, mga ganun.
0: Hmm.
3: Alam ko matagal na yung RKW eh.
0: Ilang, parang
3: 27. Oh, next years year.
0: Na ba?
3: Next year, 10 years na.
0: Oo nga eh.
1: Damn, 2017.
0: Ay, ayaw nga, mag-10 years na pala ang RKW. Oh. Next year pa yan. Ah, ah.
2: Grabe ka na, DJ Normie.
3: May malaking gabi yung gagawin.
2: 10 years of operation, grabe.
0: Grabe, ah.
1: Malaking malaki.
0: Tatanoy, may malaking magagawin, sana makasama sa supply ko. Yes.
2: Kasama ka namin, DJ Normie. Walang iwanan.
0: Yes, kasama ka namin.
3: Iwanan.
1: Walang iwanan.
0: Iwanan.
2: Walang iwan na. Iba na yun ah.
0: Oh, take na yan.
2: Sige, oy. Ano magagawin mo sa may sasabihin ako?
0: Yan lamang. Wala akong magagawa ngayon.
3: Dr. Seg.
0: Oh, Dr. Seg. Oh.
3: Normal bang ganito yung TV namin?
0: Nasaan?
1: Ano? UHD?
0: Teka, lagyan ng background.
2: Oh my God.
0: Boss, normal po yan, boss. Normal po yan. Ang ganda nga na
1: napakakita pa talaga.
0: Napakaganda ng test card na yan.
3: Primitive yan yung background mo.
0: Gago!
2: Alam mo anong masasabi ko dito sa test card ng YTV? Talagang mapapangiti ka, para ding KTKT Channel 10.
0: Oo, oh, mapapangiti ka dyan.
3: Pero yung bito nakatakot,
0: ngiting-ngiting happy o. Grabe, nakita ginawa ko.
2: Oh my God.
0: Nakita na sa ginawa ko.
1: Ay, tiniscard na nga.
0: Tiniscard? Yung, pambira kayo. Pambira ka, Terebi.
3: Terebi, liitan mo pa. Liitan mo pa.
0: Liitan mo pa daw, liitan mo pa.
3: Ito
0: yung sinasabi yung sakto,
2: Bill. Ito yung
0: test
2: mode. Oy, patulog ka po! Patulog ka po!
0: Huwag yan!
3: Tarantan.
0: Ba't yung likod ko? Ang ina talaga yung ano.
3: Hindi yung ano.
2: O, Bluetooth!
0: Huwag yung patulog Bluetooth! Mag-Bluetooth, pre. Baka na naman, nilagyan pa ng ano, the transition. Pati yung, ano nga pala yung tunog ng ano? Ay! Nako! Putang ina dyan! Tatawa ko sa ano, nag-loop kasi yung ano eh, yung sa RKW, yung pinakinggan ko, what the fuck? Klase yan.
3: The best talaga to.
0: Hmm. Malala.
2: Hey. Putang
0: ina.
2: Ang liit.
0: Ang liit. Ginawa talaga ako test. Ginawa talaga ako nat ko. Ay, talaga.
3: Tapos nawala yung full TV na yun, nawala yung OSB.
0: Oo, oh, nawala ka.
3: Naging white table.
0: Maging table ko. Oh, fuck, bro. Hotel.
4: This is YTV now. Sign up. Ay.
3: Oy. Pero ibig tanggalin mo ngayon, ano, OSB. Tanggalin mo yung OSB, test broadcast, pati yung MSA.
0: Ay, nawala camera ko. Aray ko.
1: Ay, Kuya Gab.
3: Tapos maririnig mo ganito.
0: Nawala camera ko. Wait lang. Nalaw ko na.
2: Guys, ang ganda ng tester daw, tingnan mo.
5: Okay, yan na pong sign it off na po. Ay, yan na pala.
0: Wala pa! Ito.
2: Isend ko. Ito yung maganda.
0: Uy. Wala!
2: Ito, maganda yung tester, guys. Ito sinend ko, maganda yung test card. Yan lang lang.
3: Gagaw. Ayan na yung gagamitin namin, pre. Thank you.
0: Maganda yung maganda. Ba't kinikili ko? Yan talaga.
3: Pero di mahilig ka dyan, diba?
0: Oo nga, Terebi.
3: Yan si Terebi, mahilig yan sa kilikili, mahilig sa paa, ay, pa, si MSA.
0: Oo. Ako lang niya, ang auto ba?
3: Mag-extend ka ba ng oras?
0: Extend pa? Kanina, na dahil sa absent, 2 hours ang show ko.
5: On behalf of
0: dahil sa absent,
5: MSA hanggang alauna ka lang, tiyaya ha? Alauna tayo.
0: Balik na tayo sa regular.
3: MSA hanggang alas 2 daw.
0: Ay, wow.
5: Mayos tayo. Anong oras na? Ayaw mo magbuyat. Anong ba? Pututin na nga pa na
0: hindi na kinaya ni Ben.
1: Hindi kinaya ni Ben. 2 a.m. ba naman kayo
0: ng mga aga alas 2?
5: Tapos ang gano'n
3: si Gab.
5: May ayun, shout out po kay Kuya Gab Villegas.
0: Yes, hello po.
5: Hello po.
0: Welcome sa aking show po. Sa, may sasabihin na ka.
3: Hindi na sa politik ako.
0: Grabe naman yan.
3: Hindi na, test broadcast.
0: Tinis broadcast na yun di, sa digital TV ng PBCNX. Grabe. Ayan. Ay, meron nga, no. Wait lang. Pwede natin to yan. Ha?
3: Ay, narinig ko. Ba't parang may umihi?
0: O nga, wait lang po. Sinong umihi?
3: Bakit may YTV?
0: Narinig ko yun, eh.
2: Hoy, hindi yun ihi. Nag-inom ko ng tubig.
0: Ay, maulong. Widog pala. Widog ka pala.
3: YTV pala yun.
0: Ay, alam ko naman. Ay,
3: YTV ka pala.
2: Ihi, grabe naman kayo ha.
3: Kala ko kasi umihi ka eh.
2: Umihira ko. Uy, hindi ako katulad ng MSA na talagang buang talaga kayo. Mag-ihi pa talaga na open mic.
0: Ay, talala ko. Oh, hell no bro. Ay, nako.
2: Bawal yun. Tubig na naman tayo.
0: Hindi mapindot ang YouTube. Ano ba yan?

0: tuwing Sundays, 10 a.m.
1: 10 a.m. to 11 a.m.
2: Tutukan nyo yan, mga kalamaw.
1: NR!
3: Maganda yung podcast ni Kuya Gab.
1: Maganda yung podcast na yan.
2: Uy guys, mga kalamaw, supportahan nyo po show ni Kuya Gab. Kwento hanggang.
1: Yes. Siga boy!
2: Sa harap pa talaga ni Kuya Gab, mga hintot.
1: Pata ba transition ng MT? Lala naman to. Ilang gabo yung nilagay? Yan ang masasabi
0: ko. Alam ko yung audio.
1: Ano yan? Ano yan?
0: Anniversary, palibhasa.
1: Oh my God!
2: Oh my God!
1: Lala, kancelado na to. Lala.
2: Uy, dito pa si Kuya Gab.
0: Ibang gabo.
1: Iba na yan. Iba na yan.
2: Uy, grabe naman kayo. Nakakahiya naman kay Kuya Gab. Andito pa yan siya nagkikinig. Huwag kayong ganun.
0: Terby. Imbis na si Kuya Gab yung ipakita, ibang gab yung pinakita.
1: Ibang gab na yan.
2: Uy, tama na sa segments ko. My God, ginagawa nyo ng running joke yung segments ko.
0: Gabo, random.
1: Gago.
0: Terby, if you like kwentuhang random, ipakita mo ang gabi, gabo.
2: No!
1: Yes!
2: Oh my God!
1: Baka mahalo.
0: Okay, mahalo na ni Jeremy.
1: Oh my God!
3: Confirmed.
2: Wala na guys? Nababaliw na ako sa inyo. Oh my God.
0: Nababaliw ako sa test card na to. Edit ko nga to.
1: I-edit
3: dapat,
1: na
3: dapat yung sa test card pa yung ano, yung may hawak ng bola si MSA. Ay.
1: Oh my God.
2: Miggy! Hindi mamatisipi. Miggy!
0: Wait lang. May tatanda ko.
1: Alam niyo ba? Wait lang. Audacity natin.
0: May tatanda ko. Ito preo. Meron ito. Pwede ito.
1: Putang ina. Ay! Oh!
0: Pinagsama.
3: Pwede itong pata.
1: Pinagsama. Ayan.
0: Yan, Terby.
1: Ayan, oh.
0: Ba? Mig!
2: Biyadang ko ako dyan. Yan ang kinuha ko kagabi.
1: Na natin kung walang noises. Miggy!
0: Pero imagine, no? Ayun yung makikita natin ngayon sa show ni MSA. Tapos yung test card, yung audio.
1: Alala, wait lang.
0: Yung sa DCEX.
1: Nag-VVO ako, wait lang. Miggy! Hindi ko paano yung audacity. Wait lang. Yan ang audacity. Wait lang muna. Wait lang, open natin. Nalagyan natin yan ng reverb.
0: Mamaya bakit may sticker dito na nahaligay? MSAX Delight. Kasi nahalig.
1: Teka, tignan ko na yung reference. Reference ang tub nito.
0: Gusto mo send ko yan, no?
4: Mama!
1: Okay. Patay ako nito.
0: Ulitin mamaya, natin. No, pre. Mamaya may love letter.
1: Miggy!
0: Pre, mamaya may love letter ka na kay ano, kay Rene Butterbone niya. Ay, Butterbone niya.
1: Tama na to.

0: Hindi ko narinig.
1: Awalaga, what the f- what the hell? Hindi, ano ko yan? Ah, hindi ka rinig, what the heck?
0: Hindi rinig sa live mo.
1: Palta natin. Yan, dito na lang tayo.
0: Wala?
1: Wala! What the hell?
0: Ay, bobo ko. Naka-stream volume. Wait lang, ulitin mo nga. Ulitin mo nga.
1: Balikin natin yung Audacity.
0: Ah, okay, okay na.
1: Gigi! Raw pa lang yan. Raw audio pa lang yan. Galing pa naman to sa microphone. Wait lang. Yan natin ito, i-normalize.
0: Mami, may reverb na yan. Tapos... Ma'am!
1: Utyag gala yan. Ayoko na.
0: Tayo, wala pa lang show mamaya, no?
1: Oo nga eh.
0: First time magkaroon ng show sa Sunday.
1: Oh, this Sunday, itong test broadcast na ito sa Cool FM at sa Cool TV. Aha. Tanga.
0: Test broadcast na Cool TV.
1: Ano test broadcast ng Wayne TV? Utang yan. Ay, yan na natin. I-okay natin to. Tanggalin natin yung noise. Tanggal. O, hindi niya na marinig ng konti.
2: Miggy!
1: Igit! Ay, bali. Pala pala yan. Ay, natin ng EQ. Itiniti.
2: Nagaan na pala to si MSA. Si MSA, ga-editing. Ay, wag na.
1: Ah, sa Jato.
0: May makita mo yan, oh. Random.
2: Wag.
0: Gabo, random.
2: Alam mo marami.
0: Jeremy. Jeremy.
2: Oh my god.
1: Ang ayun na.
2: Me. Pag walang tunog.
0: Ba't editing?
2: Nag-edit si ano, si MSP.
1: Si Gabo.
0: Nag-edit.
1: Gago.
2: Nakita ka talaga. My god.
1: Pabira yan. Ulitin okay, natin ulito.
0: Lilipat ulit ako sa pod mamaya.
1: Ah, sige.
2: Kaya, lilipat na. Pauwi ka na?
1: Migi!
2: Ayun, pauwi na doon na sa CCP, my God.
0: Pag nawala ako sa BT, konti,
1: pero okay na. Ako.
2: Sige lang, dito naman din kami.
1: Yan na natin ito, i-reverb natin. Review.
2: Oh my God. Migi! I-re-recreate na niya, my God.
1: Ah, hindi, ikat ko to. Ikat natin to. May hininga eh. Oh my God, wait lang.
2: May mga?
1: Me! Hindi natin na konti, para mano. Lakas ng hininga.
2: Ah, hininga mo. Hininga mo. Cut mo na lang.
1: May tagat. Isa pa.
2: Grabe, hininga mo. Grabe. Me!
1: Ang lakas nito. Oh, na ito na. May lalagay ko sa...
2: Palisin mo na lang hininga mo para at least out of... Ang tawag nito? Out of the blue yung pagsabi niya, Mama!
1: Me! Nga eh, ito na. Ayan. Tapos i-reverb.
2: Me! Ang dami ng reverb.
1: Alakas! Oh my God!
2: Alakas!
1: Wait!
2: Miggy!
1: konti pang
2: reverb. Medyo mahina, medyo mahina yung reverb niya.
3: Miggy!
1: Hey.
2: Malapit na, malapit na.
1: Alak!
2: Lakasan mo ng konti, ayun.
3: Miggy!
2: Yun, parang tama na yun.
1: Natin yung room size.
3: Miggy!
1: Ah, pangit, pangit. Wait.
3: Miggy!
2: Yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, yun, tama.
1: Guys. Yeah, play natin.
4: Guys.
2: Oh.
3: Miggy!
4: Ay, rinig ako. What if sumigaw ako ng mama dito?
2: Gago!
1: Gago!
2: Gago! Gago!
3: Miggy! Miggy!
1: Grabe!
2: Nasa labas na si TCB.
1: Ay, nasa labas na pala siya. Ayan na pala, nasa labas
2: na pala siya. Eh. Gago! Sinabi na nga niya, oh my God.
3: Miggy!
2: May mga tao pa talaga, my God, ka TCB.
4: Pero tingnan niya naman kasi anong oras na.
1: Ah, balikin natin.
4: Ang dami pang tao.
1: Iyana na natin, i-adjust pa natin na malaki eh.
2: Thank you!
1: Si medyo mahina yung reverb at ganun. Oh, wait lang, wait lang.
3: Miggy!
4: Tara, footbridge ulit tayo, guys.
2: Ayan na, tatawid na ng tulay.
1: Tatawid na, tatawid na.
4: Ay, natatakot ako tumawid dyan. Tawid ako, tawid tulay. Ah, may itis gagi.
2: Uy, ayan, okay. Si Antonio lumalabas. Si Antonio!
4: Yung tabi kang itis.
5: Antonio, si Tonyo.
1: MP3 na lang natin to. Ayan.
4: Pwede pa ako pagkain?
1: Miggy. That MP3.
4: Anong meron? Ba't ang daming tao ngayon?
1: Ayan, isip natin to sa aking my VO. Pasok na yan. Wait lang ah. Change natin yung stream.
4: Sorry pre. MSA, sorry.
1: Bakit? Bakit?
4: I have to do this.
2: Mama! Debut naman nasa footprint siya. Hindi nila alam saan nanggaling.
1: Wait lang. No loading pa.
2: Nakita mo yung Manila subway.
1: Hindi nag-loading yung Explorer.
2: Tapos ibang subway pala, subway sandwich.
4: Oo, sa bigay ng 7-Eleven, ibigay.
1: Tingnan natin yan kung gagana.
3: Miggy! Mama!
2: Yan lang yan, you say. May katamtamang
3: reverb yung okay
1: na yan. Ah, hell na, pinagsabay pa. Ayoko na.
2: Di, okay, okay yung reverb na yun. Parang okay yun sa original.
4: Ay, sisigaw na ako, pre. Sisigaw na ako, pre.
1: Si bro sisigaw na. Ala, ba't bukas yung plate? Ano ba yan?
2: Man!
1: Kasi eh, bukas pa lamang guys. Kaya ayan lang.
4: Huwawali mga chichir yan.
1: Huli na mga chichir. Pala hindi nainitan yung ano ko. Yung computer ko. Ayan naman pala. Ayan na ba? Ayan tuloy. Bumukas tuloy yung ano ko. Mamaya pa. Iyano ko pa to. Quit ko muna to. Ayan. Napakaganda.
3: Miggy!
1: At ibibigay ko na sa inyo.
4: Pwede nyo ba naka-speaker ako?
1: Pa?
5: Hello?
1: Naka-speaker?
5: Okay.
4: Sim.
1: Ma, feel free to use.
4: Ma. Anong pagkain? Hindi ako mahanap ng pagkain.
1: Ayan, okay na.
4: Ang
5: dito yung pinibili ko, pre. Good stuff, MSA, good stuff.
2: Ay, gago, umuulan na.
1: Umuulan nga, ay, aray ko, umuulan nga.
2: Ay, ambon na, pre.

0: Hindi. Ay.
1: Bawat pala mag-invert.
0: Oo, oo, oo, oo, oo, oo.
2: Kalbo. Kalbo.
3: Umayos ka. Andito tayo sa si Puyo ka. Baka naman.
2: Ay, Emi pa tayo. Ay, naku. Ano kaya? I-save ko itong project? Ay, hindi na eh. Ito na nga ate. Wala. I-cancel ko na ito. Ah, hindi pala. Inoko pala ito. Grabe yan, ha? Di ako makapadiwal. Ah! Ito. What the fuck? Ah, naku. Wala akong mapag-usapan ito eh. Gusto nga balikan eh. Bakit yan? Bakit yan binali? Sabi nga, binalik eh. And like 3 years. 3 years na ngayon nakabalik. Ang Coltepe.
3: Nakabalik ka na School FM, tanong ko lang, tatlong episode na yung MSC show mo, yung unang-unang MSC?
2: Yes, tatlong episode lang yun.
3: Tapos ang nangyari, bakit hindi natuloy?
2: Ay, actually, hindi ko na maalala ng 3 years ago. Bakit hindi natuloy nung 3 years? I really don't know.
3: Hindi ba itawag dito? Related ba ito sa suspension?
2: I think, sa suspension.
3: Baby, may kopya ka pa nun.
2: Like, I'm trying to revise the story of Cold FM. Grabe.
0: Teka, wait lang. Speaking of suspension, kwento mo nga, ano pa nangyari doon nung nasuspend ka?
3: Ayaw.
0: I think this year yata yun. Pata suspend yung talk with MSA nun?
2: Lang ha?
0: Kasi alam ko na, ang alam ko lang na moment nung napulikat ka nung habang nagbabayo, pero hindi ko alam anong yung rason ng suspension na yun.
3: In this year?
2: No. Parang oo. Ano pa yun eh.
3: Season finale na kasi yun, di ba nga tawag dito, na-suspend si Sen? Kaya yung si MSA mo nakapalit, yung talk with MSA.
0: Ah, so last episode, walang na-suspend pala na ano.
3: Na-suspend si Sen. Kaya si MC nakabalit. Wow. Yun. Basta yun yung naalala ko eh. May
0: so during that time, last episode na yun ng yung talk with Sen pa ba yun o MSA?
3: Oo. Yung April 6, bali si Sven muna yung talk with Sen. Then bumalik siya. Kaya yung habang wala pa si Sen, yung talk with Sen, magiging talk with MSA, pero manatili pa yung kabayag sa kaligigan sa tigon. Yun lang. So, ang nasuspend lang talaga talk with Sen, pero si MSA muna yung kapalit talk with MSA. Tapos sa kabayag, si Chiyo, pati sa gigan sa tigon. Yun naalala ko, since kapag suspended si Sen, siya muna. Yun.
0: Oh,
3: and then,
0: okay.
3: May pay, bumalik na siya yung comeback. Yung pinalabas natin sa balik na Mau. Yun. So, yun. Basta ang ringisan yung pagkit na suspend si Sen is, which is, hindi nasunod yung utos niyo sa show ni Sen. Yun.
0: Oh, okay. Kaya naman pala.
2: Grabe. Hindi ako makapaniwala doon. And, kaya ako bumalik dahil sa nangyari suspension ni Sen.
0: Unexpected video na pinapabalik ka na mag-host with talk with MSA.
2: to talk with MSA.
0: Grabe.
2: So after na suspension, nakabalik na, yes. Live pa rin si Gio ngayon. Okay. Tuloy pa rin yung pagla-live ngayon.
0: Oh, nag-grind na siya ngayon. My God.
2: Walang ginagawa.
3: Okay. Pwede pa din natin speaking.
1: Let's see, boys and girls.
2: Bye. Ay, pwede.
3: Kaya habang tawag dito, gawin act tayo sa live DJ yo.
0: What?
2: Ah! Wow! Ay,
0: oh my God.
2: Wow! Yan na din.
3: Gawin act. Ay.
2: Tara, kuha ko ng ano. Wait lang.
0: Wait, tara B. Special coverage tayo.
2: Isa lang naman tayong magagawa. Wala naman tayong pag-uusapan. Wala, talaga. I am so bored as
0: well. Magre-react tayo sa special coverage natin mula sa Meraki. Sige.
4: Ayan na.
0: Ano tayo, magkukomentary na tayo sa kanyang live stream.
3: Atin mo ang live commentary sa screen, si Gio. Ena. Ito na. Yan na, oo.
0: Ayan na. Kasama pala na ngayon si Sen. Si DJ Sen.
3: Oh.
2: Wait,
0: Mer, kita, alam na nila.
1: Yo, let's go.
2: Alam na eh.
5: Alam na nila.
1: Yo, live line. Omsi. Okay, let's see. Shift click. Hey, you know, RK keys. Hold your RK keys and then shift click. Shift right click. I said, let me see the value one. Give me the crates. The crates. Yeah, all the no. The crates, the warp, and chaka, the if you have the sand.
3: Buta lang sa, give me. Sa YouTube ng Geometric Uno, yes. Doon siya nag-live ngayon.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, pwede kayo mag-react tawag dito. I'll okay, pag-interest ko sa iyo.
0: Pwede kayo mag-interact sa chat niya, no? Yeah. Geometric.
3: Yes,
0: subscribe
3: yes.
0: na sa kanyang channel at Geometric Uno for more Meraki live stream.
3: So, ang hindi yes,
0: mag-random yung kanyang live stream. O randomize yung kanyang Meraki live stream mga kaibigan. So
2: mm-hmm.
0: Stay tuned na lang sa kanyang mga announcements dito sa Smile Server.
3: And speaking of, tawag dito, next week, ito sabihin ko na, since nasa kulip na tayo, na yung Friday sa May Tulugan,
2: mm-hmm.
3: Takasan na sila Terry at MSA.
1: 100
0: yes. Hindi.
2: Yes.
0: Takasan kayo si Terry at ikaw, Mets.
2: Yes.
5: No. Terry, Mets, and him.
2: No.
0: Terry, Mets, mabuhay. Bagong kasal.
2: No. Bagong kasal.
1: Live MSA reaction confirmed.
0: Like MSA reaction.
1: MSA? Go back home.
3: Ay.
0: MSA? Curry up!
3: Ito pa, sa October 23...
1: I got a Ravager. Okay, that's nice.
3: Magkakaroon ng special edition of My Tulugan, which is Meraki's Got Talent.
2: Oh!
3: Yes.
0: Ito mga pinaplano namin mga kaibigan, mga karandom. Kaya abangan nyo po sa October 19, May Tulugan. Meraki's Got Talent.
3: Hindi October 19, October 23. October
0: 23. Basta ano yun? Basta yun na date na yun. So, namali ako.
2: Wait.
3: Special yun.
2: Yes, 20.
0: Ayun na mga kaibigan, special po yun na episode. So, don't miss out.
3: Ay, narinigin na. Alin?
0: Narinig ko si Gio nagsasabi ko. Oh my God.
3: Paulit nga, Terry. Ay.
2: Paulit.
1: Miss E, kamusta ka? Bumayo ka na ba?
3: Abungay ka na daw.
2: Masakit ang tuhod ko, pre.
0: Napulikat
2: ako eh.
1: He deserves one.
2: Ah, wait. It's not go.
1: Alright. There's like two more.
2: Napulikat ako, pre.
1: I got a cap! Yes! W Sastra. A tuxedo.
0: Grabe. Ang dami na nila like na-collect na mga plush.
1: Better than dogs.
0: Yung mga collection nila, oh.
1: Actually,
0: kung ano-ano na mga variety na nakuha nila, mapa-mouseman yan, mapa-ibang ano. Alam, parang sa ano yata po, kung ano yata yung ibang flashes. O yan, kukuha na ng ice cream! Ayun na!
1: Lahat ng
0: crates na may i-donate sa
1: charity. Kung may duplicate, ibenta namin.
3: Ibenta na daw, ibenta na.
0: Ibenta na, ayun na.

0: Oh, may pera na, may pera na.
1: Sumali
0: may dolphin, no?
1: Sumali sa Meraki right, SMB.
2: To open the three Sanrio
1: prints. Pumunta lang sa IP na Meraki.fun. Kasi go.
2: I got three.
0: You know what? Mag-live sponsor nga ako na announcing. Kaya, yung live stream ni Gio ay hatid sa inyo ng Meraki SMP. Para sumali sa SMP, mag-join na kayo sa server IP Meraki.mc.fun for Java and Bedrock players or port number 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237. Kaya, join na!
3: Uy, got the piyong. Grabe.
0: Piyong.
2: Shut up.
0: Well, alam nyo guys, kanina, nag-ayuda pa yung ano eh, yung mayor ng Waka Waka.
2: That one thing that I don't have right now, I think.
0: 5 million! Sayang, hindi na abutan ni MSA.
3: Another hindi ko na abutan yun eh. Sayang.
0: Buti na kuha ko, binig-bling ko ako agad-agad ni Gio. Uy, nag-ayuda na! Sumali ka muna! Yan.
3: Mm-mm. Oh, mukhang ko yun.
0: Sayang, hindi nyo naabutan ni Asti eh. Sayang yung 5 million na yun.
3: Pati na rin ako, sayang.
2: Si Gab nakapunta ng ayuda, si MSA yung wala.
0: So, yun lang nga, oo. Oh, walang ayuda si MSA, pati si Asti.
3: Mm-hmm.
0: Si Asti pa nabigyan ba o hindi?
3: Hindi.
0: Hindi ba? Oo, oh, kayo nga dalawa, oo. Oh.
2: I'm gonna sell Hello Kitty.
3: Kami lang dalawang wala. O-open na
0: ko sana. Sayang nga. 5 million pa naman yun, ang laki na nun print.
3: 5 million yun, iba ako, gagawin ng mantong. Para sa materialis.
0: Hindi ka na makasalita, may kinakain. Umusin mo yung kinakain.
3: Nakain ako tuloy. Nakakuntin na.
0: May cook, may Oreo ba yan? Oh, walang Oreo.
2: Sarap.
3: Meron pa ako, tatlo lang ari.
2: Who wants 1 million?
0: Ayun, may Oreo. Ayun, gagawin niya cookies and cream. Let's go.
3: Paubos na eh.
2: Let's see.
0: Ilan na pala naiwan?
2: Sino? W Saskia. Nabili ko!
3: Nabili niya!
2: W Saskia.
0: Nabili niya. Ano ba nabili niya? Flashy, hey, my god.
2: Hold on, later. Hold on. Let me see my belt.
3: Ay, pa-custom pala.
2: I am 16 million. I am at the 16th place.
3: Grabe.
2: Trades is the best decision.
0: 40.5 yung net worth niya, my god.
3: Grabe yun.
0: Nasa ano na siya, pre? Second layer ng first page. Umangat na siya, my god.
2: If I sir, okay.
3: He's peaking, grabe.
2: Maymay is at 46.67 million.
3: Oh my god.
0: Ito naman tayo sa brain rot na yan. Pera.
3: Huwag yan, 6-7 na yan.
2: 8 million, 8
3: million. Deads na yan, dapat yan.
0: Alam mo na, paos na ako sa meme na yan. To the point na parang na-cringe na ako.
3: I am very, ano nga to? Utang galat.
0: Basta na, paos na.
2: 2, 1,
3: ay, nagyan niya siyang cookies and cream. Alam ko, baka mabasa.
0: You know, cookies and cream. Sarap. Haluin mo na. Haluin mo na. Haluin.
2: Alright, let's do trade.
3: Alam mo, haluin.
2: Go, trade.
3: Basta't huwag lang matunaw.
2: 50x.
0: Oh, yun ang important.
2: 50xp. And for Ash,
3: yung makaya lang matutunaw na. Lagay pa naman to sa freeze. Ay, nako.
2: Is that it? So it's mostly Sanrio. Okay. I agree.
3: Ah, oo nga pala.
2: We'll be given a million.
3: Still working in progress pa rin ang 2026 Spotify rap ang for all of you. Kaya coming soon na, malapit na po yan. Sa Spotify. Sa Spotify. Baka malaman ni Spotify Philippines. Tayo nito.
2: Let's see on live, local, everywhere.
1: Pero everywhere. Wow.
3: Marapang ice cream.
2: W Sastra. We have three more. Let's keep going.
3: Ay, nakikita ko sa chat 1, ha? Damn. Nabackling ko lang na konti. Pero matutulog
2: na talaga. Another Piyong W, Sastra!
3: Grabe!
1: Okay, mga naman. At mga findings, kami siya pwede tumingit lang. So...
3: Sige.
1: I-announce ko lang since... Go, Mip. Next week, sige, i-announce ko na yun. Tawag dito. This week, Monday to Saturday, on air kami. Pero, by Sunday, April... Ay, hindi pala April. Sorry. Hindi pala April. October 18 will be Cool FM will be totally off air across Cool FM platforms. So magpapahinga muna ang Cool FM for one day bilang preparation sa pagbabalik ng Cool FM. So by Sunday off air muna po kami. Hindi this Sunday, next Sunday. October. After ng MSC show, matutulog muna kami ng one day. Wow! And sa pagdating ng October 19, magsisimula na ang bagong era ng Cool FM. So, abangan yan. And okay. Syempre, next week, since tawag dito, ang mga aabangan na yung next week since wala pa naman. May Good Evening Smiley Spring, Gabi Gabo. Uy, supportan natin Gabi Gabo. Good Evening Smiley.
0: Oo!
1: Tsaka ito,
0: ito pa, next episode ko, nasa under na ako ng Cool FM. My God! Mga ka
3: yes, lang nasa mga under na po.
0: Let's go!
1: Siyempre, ito pa, may Daboto Mesa. So, Monday po yan, ha? So, tsaka replay ng May Tulugan ng October 2. So, Monday yan, ha? Then, sa Tuesday,
2: ano? Siya ang Cool FM mismo. Pita Mebs Magazine ang makaloop doon.
0: Si Mebs. Nano pala yung Gio Mebs. Oh, my God.
3: Gio Mebs.
1: Gio. Maayos ka, Gio, ha?
2: I want
1: to make
2: it proposition. I have a Hello Kitty plushie. In exchange, I want this
1: one. Okay. Ina mo ulit, Gio. Sige. Okay. On Tuesday, may Good Evening Smileys pa rin. And we play po ng ACL Senior Club ng episode 2. At saka we play na may tulugan ng October 9. Tsaka gabayag. So Wednesday. Uy, Wednesday. Babalik na si Asper. Yes, for the first time.
3: Yay! Babalik na po.
0: Guys, abangan niyo po October ano ngayon?
1: October 15.
0: Basta sa Wednesday.
1: October 15 Wednesday.
0: October 14. Ito, mga kalamaw.
3: October 14, Miyerkules. Wednesday.
0: October 14, Wednesday, 7 p.m. Abangan niyo po ang pagbabalik ng bagong season ng Aspire's Cafe.
3: Aspire's Cafe.
0: Malay niyo. At abangan nyo, malay nyo, may bagong niluluto si Asper dyan ng mga topics na na kailangan nyo malaman with ano, with tech or anything. Abangan nyo guys, punta nyo po. Ba't may tambayang Quadro Plus?
3: May tambayang Quadro Plus! Oh my God!
1: Okay.
0: Pero yun na nga, mga guys, mga kalamaw, abangan nyo talaga, Aspire's Cafe, supportahan nyo po ang kanyang pagbabalik.
1: Yes.
2: Okay, so kung gusto manood sa stream ko, matutulog na ako.
1: Okay.
2: So basically, we're gonna finish this.
1: Okay, sa Wednesday, bukod pa sa Aspire's Cafe, may Endat Pailo Gayo Podcast, at sa, ito pa, ito ang confessions with the Rutaygin, please. Mag-send pa kayo ng confessions ng confessions later sa lpg.net/confessions. Mas maganda ba? Mas maganda.
0: Oh, via text o document man yan, wala daw problema. Kahit iba naman pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Mas maganda.
1: And syempre, balik naman muna tayo. Yung Hanong si Mamon on hiatus muna since tawag dito. Si Mamon ay naka-on break dahil sa shifting schedule ay nagbago. Siyempre, abangan na natin announcement kung ano yung mga changes sa Hanong si Mamon. Then, siyempre, gigit sa smile pa sa smile. And sa Thursday, tambayang Quadro Plus. And 2 hours muna dyan sa Thursday, supportan niyo si Red. sa Red's Toolkit, may isa pang question siya na 2-hour special episode. And syempre,
0: sayang din na kaso naka-episode si Red Tekken nung last Thursday.
1: Ay,
3: Tama, tama.
0: Ngayon Thursday talaga, maniluto na si Red Tekken kasi abangan niyan.
3: Mm-mm. Abangan.
1: Then, Blue Talk, supporting din natin si Blue Wave.
3: Yes, yeah, supportahan nyo din si Blue Wave.
1: And second,
3: Blue Talks.
1: Okay. And syempre, balik na mauna Talk with Sen no December 1, 2024. Wag, ang context, gusto ko...
3: No.
1: Basta. And sa Friday, balik na mau. Since wala pang Pan Express, balik na mau muna ng mga Jagat.
3: Yeah!
1: Siyempre, Animal States. At siyempre, State of Affairs with Paolo Barcelona.
3: Oh! And nga pala.
1: Siyempre, may tulugan. At pagdating naman ng Sabado, Kwentuhan Random, Talking Deck Show, ang paboy, ang ayaw ni J4 na Sophia the First at the Power of Two. Ay! Salita naman sana, GM Blue Show, The Dimi Show, at siyempre show ko. Siyempre show ko. Tita may sumagising pa, hindi pa ako magsushow next week. And siyempre, ang nag-iisa.
0: Next, 2 to 4 a.m. ka na.
1: No. Ayoko nun. Pabalto pa ako sa mama ko. 2 a.m.
3: Aray ko.
1: And syempre, may sasabihin ako with MSC.
3: Yes.
1: And syempre,
3: this legend that.
1: So, abangan na lang ang full schedule ng Cool FM sa mga Smile Announcements. Ipo-post ka naman yan. So, yun na masasabi ko. Okay, that's it. MC, ikaw na. Dahil malapit ayan. Na matapos.
3: Maraming salamat. Monoblock me.
0: Monoblock me.
3: Ba't ganyan yung title ng Dreamy, ng ano, ng The Dreamy Show? Dreamy Ball Triple X.
0: Pirang yan. Oh my God.
3: Tarantado.
1: Tapos ang thumbnail ba? Yung basic
3: show. Oh, yung mukha. Mukha di ka.
1: Okay, nainig tayo. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you.
3: Magazine.
0: Oh my God. Nainig na tayo ni Lady.
1: Oh, lala. Sige, MSA, mag-out
3: nga pala.
1: Na, mag-alauna na.
3: Please, mag-ano na pala. For me, wait lang ha, bago tayo magtapos.
2: Magazine 2 to 4
3: simula sa Sabado, simula 24 and 25, ako ay right. On break muna dahil punta ako ng Tagaytay sa Linggo. Kaya,
2: Let's go.
3: Pansamantala akong wala muna ako dyan. And ano muna, go to Abyss muna. Mama, ano ko, mga kapamilya ko, yes, Marine. At malapit na mag ano ha. Ay, hindi pa pala. October 11 pa pala. Mahaba pa pala. Para lang maghanap ng ibuprofen.
0: Ibuprofen yung what?
2: Okay, you know what?
3: Or wag lang maano pa yung ibuprofen. Sabi daw ni Blue Wave, ni Tabis Magazine, mamaya 1 to 6 a.m. sa Cool TV. 1
0: to 6 a.m.
4: Oh my 6 hours ng ano, Tita Max Magazine, no?
3: Yes!
2: I'm gonna sell this at...
1: Tapos si Blue Wave po ang magiging host ng 1 to 6 a.m. Misa na.
3: Ilang 4K? Oh, free to use daw. Pwede lang i-download. Ayan.
2: To be donated.
3: Anyway.
2: Did you buy it? Did you
3: maraming buy it? Salamat sa itong video, itong nakikita natin sa reaction. Panoodin niyo lang po ang stream ni Gio, ang Meraki, mag-Meraki tayo sa kanyang content live sa ano sa YouTube channel ni Geometric Uno.
2: Oh my God, a duplicate.
4: Sabi ito yung mag-extend.
3: Uy! Ano yan? Anong mag-extend? Hindi. Baka. kanina nga.
0: Tapusin mo na overtime ka na.
3: Kanina nga eh.

0: Awat na lang. Mapapagalitan pa ka ng mama ko. Baka na.
1: Pagalitan
2: mo.
3: Uy!
0: Uy! At saka hindi po
4: ko.
1: Napanood niyo lang yan.
0: Mm-mm.
1: Anyway, ako, ladies and gentlemen,
2: kukina ninyo!
4: Lutong nun na.
1: Tapulin na natin to. Jumpo nagtatapos. Ang may sasabihin ako, thank you so much.
2: Kukina ninyo!
1: Ayun. At sa mga nanonood ng mga small affiliates at mga nakikinig, thank you so much for listening here on my sasabihin ako.
2: Kukina
1: sa
2: ninyo!
1: Sa RKW Radio Contra Weabo at well, sa
4: yes,
1: ano nga yun?
2: Ina ninyo!
1: Nakalimutan ko na!
5: BBC.
4: Ba't mo nakalimutan?
1: BBCNX. Yes, it's a legend. At sa Manila, SBR, JLR,
6: 89.5.
1: Manila, NCR.
4: Lumar Jabez.
1: Lumar Jabez.
2: Ina ninyo!
3: AJ, Manila, NCR.
1: Talukan tayo.
4: Uy, tama na.
1: Baka mano
4: pa tayo. Uy, ka na. 102 na. Sige na. Go.
1: At siya, makita-kita na lang tayo next week. Sa Sabado na madaling araw. At ito. At maraming salamat muli sa ngalan ng mga Smile Jacks. Ako po si MSA. At ito ang random talk show kung saan madaling araw na, ewan ko na lang ba. Baka tayo makansin pa tayo, ewan ko na lang. Tayo puro darkness na eh.
2: Kaya
1: ito ang...
4: May scat ako.
1: May sasabihin ako. Season 2.

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: free time. Siyang kasiyahan.
1: Alright!
0: Saman ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Welcome to our first episode of Pastor's Cafe. Hey,